0: zene ji kweni wanne jana gujana din gut irinya jila siyasi ki koron azalumba fa ingeri mungkin ki dayle mungkin en diwe ki alwore ko aga lakin marankin ko alfa alko age bizat ko fata in uzi jaddes ka indiele waragale remmen ka adi lal yomil algo azindien juze ka ka doin jale azidig o isang nang eng na kherba ne bidin jale azidig o isang ila bamsi le duo anen enen ko alambet bayla farak sifinti na kavine denjuru len jarti idinna ila farak arimengenga ko kulin dien to bungi ne rimengne fayla ki ngari sika ki dan wore ko kanzi ne ile rises kamba wala duo wala ko eni wal el duo el nan alan si jezadu denja le tengenga ske base duzi jarti
1: ya ne sei na
0: ya mungi nan ngal dole kezi ko ronjere kagaline duin se bangere ki sense dogal kezi koron yare baka dog dogal kini si koron yigere ngen niki sur nga le sheja ides kimba alen duon tobun kirnes ingwa ka alzi kwen jingo dig o wizana na au abalo ne diere wafi jamba jamba min wafi ga jambu wo sunga ke lo mbalba ile to bira di to bira nyaba tani ji alfik ra ba kain dogal kul kani in shakhsiya inan kai duo to bira nan si yanga si pinginas hatta kain gona zadu bang bulones ingwa alzi ingwenu alzi ka kirei nazi ken garara da dig o wiske kale si kuronga sanga aba hatta jondi nga shiwa e dogan ke ba le fikira aso gwede na me en salon ko si je sara ba den juru raki ben yana en kwala kwelba na men kwal wela lan undi kan idi ne wala haja ayu ayi jingo abulo mbo wala ken abban sabba wala ko en yinde en sabba egal ka khalas ga batu sine ne rinum sandono walwe
1: lala se dogna ini ngeren dog yani mungkin jura dungo dig ning el namas e kwalin kaminga yen baruka en kamiyal ki kurnga jari namas liya aba face jando no musuri jawara mungkin ne sin yan kwana liya jijanun sikayin abanga annan ni lonna jirin waragale rimmen jana duwen kwataga e in sin nan nan jaba liya yembaki dunkin dere
0: yalla jijanun sa e ga kigan e lolin adiya
1: kana na kana ma wasan kayin kuna sai ai ago asan kayin kuna sai ai ago ye alle duite yalan duwon ko e da su ko yan yugu pia alan den jurule inja miskina bas yesi inkwa hatta wul tenge ngaja ba nus inkwa ka otto wel alan o na tare innan innan ana in si alan duin yen sinni ani ji elele alan yanjwa ka ngalan yanjwa
0: ibara die jar yi dimbere zande mara ine mbay lon ninal ji duozi kajo ninal ji yesi ngi kurngo jo in bele si jan zaba kayin wu ngamin kayin wu ngatoran den dile irne ngasi ali yinjens ke balakin ka wala lan yin wa kwa gidal giska min wo toran den tile wo nga ba futo kare ne den kwezi ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa ngati ilonde dingi singa jundi ke nga bangizi jundi la
1: anjundi ba
0: yele ki kain ba min du kain abanga opuna kain wo nga yen intengezias ke bidine indai kazibazi lo nyalin kulu indai bulinga laiba wala yen gela kamme bazatu
1: e lala sei
0: kangi idine indai bulinga mana yen askal ngaba lekin maran kwa kilal dien kien bulinga gane yen kalnga a duwa ke ba na dokarazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mbon wala nya alan ko zibi tingin ne zimbena ngal ja altare al ja idine duwa to tagariam biya ba maran aba elones den borukain nama simbelen alanga jaba tari si alanga jaba ya tari juru lay wala bukuroy
1: kuroy lekin do kanjalon kwel do injaro
0: lolo yani masalan zenina ye asa embelen ni alkuam borwel kuroy ni simbe ajja ne dem bor kuroy ni nafsi dogala lila kuam borwel berel na mustaqbal kwel ini al dimboru lal jan wala lo ilena jan dogala do baka kwel bo mustaqbal
1: kwel
0: ni guto kwel di sursi indalanja alansi in ya di sursi ki loajirgel ilen kan surmazi kilo
1: girsel na wado in kaminga ye ni ma ilena jonga mba ila jawal jalo al kwa kawle asaba ine kwa tugu kawle na jis jana na nyore yo din jawal kwa hindu ko obscurity age siya ba induo do galo marange fal kuru na mate na maye na bulo na kyon kwa dem boru tege na louna ari elaye longa al dem boru ditini fiyenge na tagad ditini fiyenge na toyin kwa sister ga fegelingi yelle dele taga sin fago ke donga to
0: karazo ba ele jiki ji ko nan sabba yan kala zi marang
1: ele ko nan sabba sai ma do kabara bele sai na min tara do jalo nan sabba fini
0: ti yelle jarne zo atto adi jene dai bor die jang abonga ras kay mo wala tonga ko mele ba basaran den tinazin agi barrei rein tinazin agi bazurang age ta tin to dos kay mba maran ko agidal gal kelen dams dams urusi tirgen ko en yani kelen na masalan demale kogul aba demale jago men jam dinyan go taro te ne jila ezi jewiren gitare ne jila di suru gitare do jabo wu nga dam buru tare ko dance video illa kaw kamu eli na in ato sugo kulide ato in suglo ko amuren kam sare suglo ko amuren kam abo ngasi ko bu na aratobu na koro sambal na ilele kul album rebu na tarifi jamun kam ni buna tibi jiren na abadai dawing ki boutene na mabuna abagal basal gore yengano mabuna awire donas basal ki rembe gore yengiti
1: sey
0: tem na jene na demale jago ilelo gisi waje kangis bi elan welangi waje sikulo Alinchi lingang yani nyokya inan kan kien kani si inkaria ki sense yani dogal ke ni kang ti yana amalin fagi den gagal ka ba kan albarabal bet anna ma
1: rabal bet anna o na ma dog yani tarai kan tarai inan kan kuna kasal duka ye
0: dine dog dama ni neske be na maru faiba
1: giro gelan wala njamba
0: njamba na si ile dual je orite yi bala le enne en kwal ko le sanki wi na sungani minenge
1: minenge
0: ne zin forrenga ke fa ilole nki alin kamin kidi nga kamin bal ko su kuro kan yalan tare ko lakin maran ko san ko jayin koran ko
1: san jayin koran
0: san jayin koran
1: bardu san jin jalon din sur si ainin ire jagi ne jika iya ainin si ya jan nan wala wajan adora dios ka imba wala muta dora dios ka majit si allah selba un den karakan maran bam mitili ne skaldi alan din iyan ko su kuro janne san yar kuro ni ke nan oton sok le jiya jayin bayla boru de wala yani masalan zaina kor inal ire dai mboru feyal kwadinga ki dogolan suriya ka gilebalel an wala namas kergal ki lel an gal lemya ki bay le ki telefona alan di yan ko eskuroni ke annan giya jaba asan de suri siker
0: e dimbe zaina sinde mapa ingame ki kin ayin is no den to len alin korgeri yani hata wo anki ndarin aka imbaran ka tebil amma hele zaza zaman abis zaman di jurite ne le gem la nga ngo baka na ale du
1: la la jari awas jo
0: ni ja wo anka imba
1: la la
0: nasi halian wo ndarin aka imba ile de mapali ba amma ga ne kan ne ko ni egal jina ma tori jaral ni wa ju ni wana na zela
1: la la ele si jigal kel ma nga nja wa udin na jiki ke dogola bay nan ele tin le do yani in kama ton al adir foy na dirfo abas tobanga ongala kebeki tobanga o taga sin jurto ba kisiense ide jina ma abaye de njurwa jaba gi kin tobanga o kela do san ye nyinga na jato estima na den dirfo skurtu no buli no ken tobanga o wari ye na koyngi la la ba jani do imbara saldoro gan ye mo
0: aba elna aba to jani ba sare ro bang wore ko kisiense kiya golba ina lombal e kolalangi singwal ki wuto ngal koronga ge kul ay do be den nuy la ngi lowase maran ki ko la lan kuro kani ge sense ki waja ngane wuto ngi nel ki diele e sen ge ki ayenga sa so ngi nana ma ko la lan hulule ki ki la lan ki ki urre ngale ko
1: jojale
0: ne ki ko je jangale kuro ne ki wuto ngal awol ki duobi duo e loyi bi ta ala nga baba e gan nana ma daldin ko ga ina kawe ki do bus kuro kan ala nga ki do ki ko amba araka ina lomba diele so nga iri kan wala diele sungo dukan fa bay lon kido ko sanke ko an wasi en ken ka daldin ko al duo bi duo ritfi aran si sare si zati na san e den jan si nyinti fa ilole no kurro kan ni ko nyettin sine ne lon bal day wore ko si ditinin wala duo bi duo ne kurro ken ne den si eri ken den si mawhi ba ken lon fi ni ala ngene lo si sungo futo ti ne ken runyo na apen ina lon badal ina tariel ki de ingirsin lagi maran uto ngo sungo ga ni na lon fi si yere gisi inni alangi dele ka kire jang namaz dog dan sa okel kam ne kay nganas dan berata bun ka ho asai
2: radio samar ina lombal ba delle ngere di hoy ye radio kain alangi kain ala orre wo sieng nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kai titines community kain belanga kitaza kidiere kaogel al yei asa joengi kengi kaeng un adenyare.

0: Radio Samar olong kering jau ning ki juru tarajang nan jue ni dungo jang au nadin olong daile fago na alandin kil majawli najel naskani beletulin al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jaile ki doratulle.
1: Kisense dogiyei barnga nyati ni kwe ngalbago donga giani sunga kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara Amin Muhammad donga giani sunga na tani jayinga bara Mubarak dogi donga ani na bara Muhammad Tahir dogi donga ani al jidok jenna jago bara Mastur dogi donga ani nang asikir jayinga bara bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago nan asikir jeynga en ci jeynde jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidan Dada Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeynga donga gani ne sunga jeynga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeynga Majiram bain aljang nagiskel jam bara ilang donga gani kalandain donga dile fago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gani doga jenna jago bara Adam Abakar donga gani aljenna jago bara Mahmud dogi donga anni aljenna jago bara Izzeddin Muhammad donga gani aljenna jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeynga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on kono te bunyenge na bi nga si donga e kaniba kwa nyatini ko engi donga kaniki sense kwa kitel ki on kono kwa na ala kwa banyatin radio samar kwa donga e kania na nama do kwela lan kangi ki majiran dara hadiyang na do ki si daim bera te bun ka go ala si kanga na kirsinga kise longo sunga ki niki nga si di le kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni kwen kirsingo na namagal kwele lang kangi na mugara na ta itirik abongang kwa ang kirsingo na uongang kwa ang alsi uongang kwa diya keneski ang abongang kwa ziki kwa angari ni angkawe na kwa jitia semba marang indai ngorengi na inkami nga abasye sijue alam batu sike samar lejela na deli jumo kwa kain kisense mungkin sindengi ang kwe si ki duo kering yang kwe gari ni vi fa in u abongang kwa si
2: kilma sa mga
1: wala wala kilma nga sa wejagiti wala wala as gegi tiba hatta bu ma dinga ni kene ga ba dinga bon ko na fi ba an was abon ker o enna yitikila aldi fa ki udo nga na mo dogala ngi sitiri jaro ini na mo dieng kirsingo halin udo e mo garanta jinyi an ko se al siki duo kerin jaw in utulele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na ma kisense ngis amin alan kundia kanga na ile semi ji asadi ni an ko esi ki duo kerin e an ko e gare nan ja ni ele duon e an ko esi ba songa futo jagila nan dele ni to leja nan jawngi na di nungule ya asasa to le domi ela de gele man indala do di nungile korole kari nan jitti si janan
1: na haddi
2: koron ja awli ngang yani dinya an ko esa sa kila gare nan janan yesi denkel male jirso an ilui ne yeji ko edin bembene duo an ilui kasine ko ni kudin kusini gare nan ai san fiya bai san mare in kwa iya in ridigi sel ji inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingin ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ba maranga ba din toppe dan si jini wal ke taras jundul in si mungkin nan jingiti ba wala ji jaw ngunas ken utonga si ji test tesen jaw an gal de in julingi ere na mas dok den de jela na sin jwa jiro si inan julinti na ele duong alan koy wala dok ji duong alan koy azwa
1: ba ji duong alan
2: koy azwa ba jwa machakla ja ba bas den an kayre nyan mas njwal inan na inan ja
1: ki ya ki jamal ba
2: ngal ko in aba in an si jingi din jalum kasi ele kel maso so atara geriti na ma hawile nja din iyan ko esi bedil alan sinki le don iyan ko egare ne nja na ma ji dora jawi na man dog din iyan ko yalin kam yaro was iyan ko ker wala nyi sike eldi na ma kale na ma dog ardi ken din alan ko fi ne ji simmes indelba bedil asa enjal dik o iske na kasi to le esi ba ajun dine inna ne na nja na ma korongi na mara injwa in Allah ko ina in resin na pe ba kala onus en ko yake o na ke ld na ya lonza
1: as berin ba ga kan gwadi ko ina shawara ko ba
2: a coming ba
1: na mani je na je ha gwadi ya ne al asa ka alun gwadi ga mun gina ne je na ile ton dilon hon ne ya alun ko yin wasu so godi ga na wori yan na ile ton ga ba al ha talya na
2: san lan ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding en ko se jual ke tombang na maskin jaru nga se paljemi do en ko ko en so la se do zorte ba do en ko erinzi inna nga fiba do en ko tudle inna nga fiba na fiba na owol asa marang allan ko on ke eldi le eral ke tomba nar bo shirin saba kasa jua haram lay la haram ay ba ba jenna doja ding en ko se na sin jua de o iskay na ke ke tudle ya ne ba badi dalan ji yesu jawu ne ke allan ko ker geldi wala naski ker gare ne nja hawala nja naski en koronga dora ja in namas kale fingiti kaba ene min jirsungon de nyukki jirsungon nyukki namas ka ngamin ji min de gile allan ko sesa ji yoba ji jua san ji kisense ke kel ma joyle ne jua san ke timme mbana na lomba jua san ker jo aw na gaida ba yene en kaminga yani zai tengenga tengen aba jiki tengen aki no mai longa doin iyan ko e tong budum koronga la teba na mungkin nan ka ari ana gisutu les emba na dinu ngile to le maranka al inguel kain ja ingale al kain alan yom ka was bundie wala sharin dio ze afrit binu sharin dio maraten ba wala sharin dio marra na bon ditinin tarangan na sikindo gola bayndok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka awkille wala inshar le anyanga ka bele dik le kan eskan matti waudi ne bele nga diam ka orundio no squa so do korrongindel mungi ne sinya orundio kas bele ko anas tulle ema namashkula kan ta gas waba namatin ba ka otto urkani ele yomal inna ne nan kawinya sa bele filanjwa kasi simala itariba yang
1: yani ambone din din jensi
2: aywa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu be sur fajire ngi wala duoto de sabba korongi koronga low nama koede namas jumel ya na fajire ngi
1: nama
2: anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ki ken koronga skela pal jarang ay sa yejisifia ele sinon perrabana na haddu
1: namul bum na bunde
2: ele ide jajjan skela tenga nga si yawliti kala utanga jelo din allan koy fi na gisi jamela wala fingiti nay kuy jumeli nes ele kay na sitane nes kwasi tas le kariti nes imbe ajegi asi allan ko filan songa jamela min kidi na dinna enna na fi ba ide ele jonde albongo din allan koy sinu sinjwa al elonjiro galan innan jaw indigi sa jijaw kasina jamala isa asu juldungo indala aba kala tenga ba kisenso orrekwa aba duobi duo kede nyankwe tenga nga kae binno aba korronga ke an kawi duno source wat ignen tarata nan duon ko intemene anan duon ko intemene nas duwa ay
1: lon ninan muwaje kan gode ke ne muwaje zikili kai ay wa am dele haribe kinde nga na ko yo ba san kien jay nga check ka ay zenina jejo aba to amin long na jay nga e jimugi ne njo duwal wal kaman duwal inden dule bare nga me aba usbu kullu kullin inden dio di source check jaw na jolu
2: ay wa
1: kin koronga kaage ne gen koronga kaage e di nje mani worge na koronga singe bol do di embere kelamba lakin maran tul mana bang na duo bi duo e koronzi lo na men bereng na men duozi jan inna ma induozi jan na bonu surnga zi bolun sar ker dog na men na ilang irrimo
2: aywa
1: ya to ker dog na men na ina khalas ila defteral tokenga na
2: ma surnga ni isna ongana os na ma lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin kukur si jara na jana haddui liana ma jotoy ngwalan ja nama injwalan nondan jar fe no ma nyet jinya
1: awja inama yena kurun hasin eri al day ngore de ani en de ni gol lan wore in lole nguro maran den juro ay ni long
2: bas ba in tengen anjay
1: risika gil alan den halen ngan alan wore e kisense wore na abon wajana ge nungu on wajana ge kangi ye waje la bal du me on kalan ja na batala ge lekin waje dio ge
2: e gal dio
1: waje dio enal ke na ma dok yani sunga ngiren e shakhsiyan woringi dinna kwa koto ngalan si surnga si waje en kawe
2: e ni mere sai
1: illolen gi mushkila bu bugi jaw di mu on kwesi na ayo eri maran se
2: basse se bagwa
1: se basse ani lon duonde ngu inde menal abon kaminga do basse
2: se
1: si bagwa idinna abasse ya abasse se ababa koronji ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na inkam ya dinial turi do alba ke bele kirel maran aman jaynes kil ma jabun no sukut le yan na kale jay ke sense inkaminga insani ku den duru wala den kilma uton asar rim maran allo ke abadele pawo taga jando asake ba den hakan kal munasibi
1: pawo na hadu
2: yani kisense yani abajidu din ton si jweli ni inna madwin ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyan kun sabo koronga jollo yin na jota san jawli ku futanyum ka in kami aba illo na jwan ber kalmat tin juan yo tengo albo yo tabuto que ya no ya no rutin yo amara en ese mi balón tabuto que ya vale tú no tabuto que ya no y no lo mala al coro ya la la la la va yo no inderembas na ma
1: jinga na wenjo balangal duwa jaban ko dang bana ma galen ne ko gal ilaji gal kam
2: ya
1: ko ni ko ilaji al wa ga duin to bala nya wa de ni do ne nan kam mun kinen yo ko
2: kala school jum
1: na ma fingi ne ko ya gal kala la la en si jor bu bu ya jaba
2: bu bu
1: ya ba na ke la juri ne bu
2: ko ya so ga je ina wenjo ji so ga jungel ki yen ne jersi ya ko mun kinen do te wile
1: ya ala ni ya bara hadiya ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka jibe si long mingi long na kwa lolo huwai ba mingi long na kwa kikilma kwele anankawal na duwa kwele ndenja inkiye na uwerik duidi aribi aribi insani ngoza eri alto inga keba
2: akeba kisensi
1: aribi eri alke lakin ka ingalung kwa siya erbeti na yundi erbesi kwa zi sunga kelel erbesi kwa zi sunga kelel ina namado waring al beleki ana kwa iya ngan kwa antasle

0: suurule do gis ko jeje fiina hatta daim ba lum fi do kwel ba anti kibe lo ande le karka ande re yani ko alan karka ngi
1: an ma karka ngi o yani alan yani tengi nga ke indugal daim mawlo ya alan kikela se akoba namado dele janne benke na kan tongale namad gal yesu ko nyi do galande hikma ini na kike anko
0: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingrisin warre kwa na alkan na coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina lombalan nande tini lokundi dogala lage bay malage guta lage na jaw jida janne di surle rijik janne jaw namado rije ina dan warle alkan na kan namado rige mugara na masalan hatta surunga ndeng yereng kisense namado ko lolen alang sunga kay balaka utanga dokenga ge lakim marang lomfiden dombare lolen kwa yani ki kay surunga kineza kang duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorose inamaka ke nuwa samba kala welba alang aran na falo fo ki kul surusi muhtaja kang donga ingoro basden tarike na suru basden tarike na tarangana konga ayeri aldin suru leke basden tarike kazali ki alkang neddal dire kang na utonga kay na kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna ala jaba zenina juwar ndo jimi ba asan kerringel na dangering ila lan ndok sunwa ki sabur kindering fa kisense area ke ba jain se sunwa iti
1: jain iti na ji otos jalumba atonga juro jaungiti la ajaungiti ba dai mululo
0: e filan yani ka iti amin dok ki jain ndeng dora amin masal yani jain ho iti yalan du e senjen ki tuli abaji jain si abaji yani du jaungi kisense bang kisimi e senje marang aba janna jain si futton ko enje na ka to ina abana sare na abana utonga si yani ki kilman si den shafaga jaw kisense ilabaye ye bay dar lele sun dar joke ni kul mana ji jaw na gina wari na sabur wari na kilom vindok
1: asri simba
0: kilom yani jika lomvin isi jijuala njiki kinkuroja na lomvin ila yani duo kisense bara hadia mungi nani duo ina loba kato aluonga na lomvi jangi nasa lomvi ziki barakawa atari hiyo na ayinga na tonki afe awasa lomvi ziki barakawa lolo kwa aribi eri bakwa nangyaki den suru yani ilo niya ye ina fiyana ina loba lomvi den janyi ina siyesi nye kadwe sabanga rando bayo lomvi alkini uto aga itiri donne kinga si gundia anyo ke gindeni wala
1: la se dimbele se songa udina yani gidu awa kinja inga le aljaina koto aljabu ngalanja na dimolo se ajingo ba dengi wala na azjarri nga ba wala kidin joro jana ina lombal ane joingi molo le forsa joingi lang ini mungkin nang songa doja ngela kutu asali lungi ya santa bunjio na iri jani mungkin nan doja fungo. Na ilia na maso nga takatini zeni na ala bara kwa ba. Duwa bu duwa zlong tenge nga kela day maulo ba musa si ini zaman. Aldo gi mkwa yani duwa bara ngile kilmala nga jisekia ba. Widi ina dimbara duwa dimbara ela deng ela selfi al mulu ini yekeken kurwala ibanas el kangi na dai mulu ile bele se fakiran piano mankela tenge ngaleja al namnye na dal dinku yalan keke yani ji jawngini na din surti kerin jawi kangi na dai mulu imbele si la zakiran pia la nanas long dal dinku se aba imbele se tenge as aba yani yele aba erifi denjurule inalanga jaba ele duosi alkanani walal kurin tarafina ele dorale pago awne imbele si songwa takatini renki dele juruka udin na daimolo kinasi ayu erin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni dengi nyet resmo dombore nga war kwale namun ayu duobi duos long nyane dombore nyet ele rimenga binu alan duo barang erile kinma ayjelba
0: marang in uziya si jiha si hali an den dile al kan nakulu ko anya tin ko ngal del dile kan in uwa sa al kulu ay duiti
1: in uye ke sense akirel ba doba ke yani mungkin nanjiza ta dora jirong nama dori kisi jekil nas juri jamal de ke

0: alain jua masha Allah anin den juri jamai kidin kilman diona manya min yaret ni na sanka anas anga era do bokoro ngena do idi na madaldi as songang ere dulding kwa inkina eri bas ela jamai le alden baralege mungkin nan den barang ele jamai li marang den kilma baila di selo
1: yalle indo
0: ki jalun sa zenin alkayen abonga boru inkaminya eri aja asonga aja anasimwa ba nama kelma pis ami
1: alba
0: diol ba pis ami na nasimwa la ina ja na kelma pis ami ba
1: yani zenin
0: na ki kelma gena ke ba
1: aban nunjiro nama sani ndio jabi kwa gerngalan kama na ki bismi na ki lombisis ki bismi ngina kama na yenuye ki kanjiro ato ani ami do faida
0: annan kert keleling izyala do tala pisa kame ba
1: din na khalas min den dio den dio den shawen den kilman shawen zikwa
0: inun se taga pesala nga mama
1: aliti gina vile nzini ejeje gina min dio ke fa inglena hale fikira ka wel ngwa kilman den gana dio a juki jurnyu ala gaskim
0: lala sei
1: kangi idin neji kilman din dio ke na lon venes londin kilman dio ne di gilman den gondoron di noge fo jaba joya joten wasen kilmas yi rasanjanes a enjoy ngeral sunwa ka duin yin ti ngazen yezi gi barkamin ki sense tol manaji jan dinele man jan ko jojanja
0: nan ko jojale jeng wala dok yani
1: an juroba
0: na man duwa jan maskin seneng asi working ayeng asi duwa kele lile jage na man joya ret atini maradok kininin si jurulya abanan doing pikirasi eri itile ana maradele na jenga al elson abdal
1: ka fila ko ga indo yani mungi nanin al duwa kene yekike utonga keng izifine ke ki duwa balas ke imba ki duwa juras ke imba faki ala fikira warre minan ka mush warre yani barun ko anya minan ka aji duwa den surisi lo ilele bona yani kwalen karaja ne kengi lazi vianzi ye den surisi ta winje
0: na ikami elal ululi
1: mush ulul jundi mungkin ngisi ngilal al kwasi jare mungkin ngisi uta sunwa ngisi ngil
0: elal
1: marang zeninal midil kan abang kami ka ba angina kan abang midil gila bay kilma sunwa zimi alin kami alba asa ululadi
0: na kamal na duiti
1: faki sense amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na uru kaldian jini mu kinge le si jaw al juel ki lom fin dora man ne ne lom bal ki del din ja ngota ha ke ni ne
0: le di
1: na ki lom fin jaw elazi ki sense ki dan wore na magal ore sabi na akoyel bayan ki duwo kerin naja kil masi mo indel yo
0: se dimbele
1: ore sabi hata din lon ko ede ke ayan ni ke almim ne duwo insan ile jana na je ja ki aduwa ban songa kan huni zeni na jeyo ba hasi kan ne ki aldimbar idina na dembam silom vitabura taw kan sia kaldi mungkin ngin jizi lom visare ilele iri
0: ilele songa iri ja
1: gesi aba zigi kelman dio dimbar zi duwa jele ne kelma gizi mo ga sadden ni lom visare jizi ngin ilele
0: songa ni
1: marang alzi dimbar lege nungi lay bele lay dali lay almim ayeri mungkin duwa zene sin jeyo ba ka aldin ina nga mara lombi le duosi basin kwa min din woji le min din belal min kin jawe ngalen
0: na dok dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duosi in stack de men fia ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le duon ere tulenga mungkin alla nan jisi ele le songa eri jagi na de le songa eri jen kangi la anna ji aba jarri nga sabakela wala kilma ndeng ani nga sabakela yani min nin kari njegil day mawlo yani kwasi jarri nga ini mungkin nan jarri apa ini aba de le na jenjenga le ana mis ele le foyri kinna mo songa takati ni asan ji duo eri si jarri nga na le dimbarang yere bele jite yemi
1: ma muskele le do galji ajoba aba zidi njere nga sai jere ngi tulle ke nga zini na jie jomi
0: basi
1: lom vivas long dimbarang yere ngi kasare yang marang kikang in kalung zini na albuem bere nga sai al in pile ang marang amin fal uro kwalim bile ke nga la kulweba maralon fi lawgi la walay lo
0: lawgi
1: ah imbele namki gola son ko kulina kalnga duwenin ki den baralote ki ngaba sorini egel walay lo ba wal kele samba
0: alamba kamara ji duo ker kele jisilaw
1: ma hegel indigine korngi yela in lolen namki do kel ah jurunga alan ilozi sunga teka kisensi ami jidi nie lon fileja edin kilmane din jain kullon fisi jani a kin jenga ban tulija lompin den tubu sare den tubu nasin jenga tulija maranga bas geyin a na joela lan e kikira jenga to e kwa jeng nas jenga lan jami indone kasiya luba indone kasi kela ambalan ba kila irsingo tul umra ila duwa ban kena doeti jinu zeyne la bam le jere jinu zey ba in u gisen zey hasil zey neki
0: ke gan ke dan worale kene jeil lekin
1: na kene jeil hatta din kwa gala gal boru kay mungkin nin duo kene slon fiesi de reile stak di men biana tari jamel fi na min kuyo kan abatan bani zakan aladdi
0: yele se yondi duori ngam man nama ani jayana masala abar re dingi na di mbara se jani nas alla fo li no kuyo songa na songa tan na jilla re digi le jaldo ba ingere mo sinyam kan ma do re si wele la kawara ka
1: jawti na jawni na jawti ni jazan bo baraka re le la ba baraka
0: baraka le duori
1: duole ni idi na suru si lom fi min warna le mvi
0: ay ay gel ne ele go si jayo ka tay ngal wala en si ka yo ay sa ele karra ele la karra le ni jo ka tay ngal se tar ngam wayang na gine ma ele re si ti ta daga lolo asin jaba namas buldunga abas gal buldunga re illa duo digin songo kire asaji otto in si jaba maran kan jurunga doga felinti abe
1: de tan ingel no ba jangi digen
0: ingel no namas juldunga yanu mes tarra eno mingwa ndo se reita sang odo ga bunga nang odo kayo
1: ingel ka besin ngam namas jangi ne jawlingi odo filan o mungkin ila duo ala vigen nan ki gen ko usain sing reito doga ke ba
0: namas gal
1: vi do njundi ba
0: egal namas molo gal namas ki dora ker
1: feli ki dora ke ba
0: marandok in usida njoro de ina karti bay kik yamanki in real aw alan awno unde la du eleling amma bandar eleli son korngende ah inde kan mesen mo rekwa
1: hada de basalan gi modi lele do ko zonwa do inan mungkin nan ji basala jurgon ki basala songwa kiren songa ingi no el du sholata basala sholala amin de yilana el du den der den den buleleng ki basala indala rimo
0: ingel ba janer ele bulisi giden war
1: ne den war janem jami injal ka atengal ka wel fa innu ya jamaa unu sin kalun wore kwa baraka lomvin baraka dileke di sherciele les lomvi gizi bari
0: dingina
1: e aldin dioke ele ye lomvi a yeregin kwa yasilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
0: den
1: diong enni ananga ko wen surnga si e ko jojanga kaw ne surnga si botaran du kellel ne surnga si uto nga sunga inan kaw kina yeni kidien kirsingo to ki sense una e ki uto nga len kuro a aba kawngi bara hadiana smitil kaldo zeine ki ngwa fatta e kayanga si mitil sunga salde kangi neske yanga si mitil ne ki njainga ki kangi kerker ke total duo fatta alji eria ya annaje ile hi gisi kurugi inni
0: e
1: Nengiz jumel nengiz embera ngai sai jua gelo korang alji ke ngai
0: ja alji ke ja
1: alang karo o ne ki duin dora hawile nga alang karo inang iru o ya kaman e il alji ja ne ki ngang iri jo ye gizi algi zumel ye ngiz
0: be ye gizi iz nyenti alangi lele so ngai iri ja
1: o ja yani ines benem bagi algi kembe na gelo kuljani lo ye ngiz benagi kem mofta ngani le bu el harin kem mofta ato abe le reina ja yo bazin beren egel min den bida den den jusunzi ay si junga na lia den dawinzi ines beren baye ji ayani ki ki dora ile ides beren ba ji masalan kin kanzi al al al jusungeni nin nin jingiti yi tafasile na as beren
0: lara
1: ilolen kin mo ko ile san kin kwasi medelin galde yesi kin masa sun si mo inderin al ji irigio al den bara irinya ile sin silon al den irinjo kan wo filan den irinjo idin na den bara ila irinya yesi nyinti si
0: e gan nyinti
1: kuro enne na sin beren jasi en na ilon na ken son go aska wal den ga yeras ken aba nyinti si na sin beren egal kan gi jisi kurani na tin son go ay yeran gin kurani an ji irigio waran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan warren kwa kakaw dim barasi
0: maran jurule en karti ele duwa ba ire nyanga ba de suri ne ire jorti ne in jurule ne karti ba duwa ba ire nyanga yani den ire la ba tullele fago alan dan borusi ire ja nanin dan orresi ire ja mara ki ben kam in do ko to in asay ayeke eru do tel baden source ma ele ne kinga skaru
1: no ya mi din zin gere
0: eh
1: ato ajin lo ne dimba res kuro ya ne iri nyaan aris bulong songo bulong ne nyaal dan bur di okore ne gene in goala ona kila porre nga eura nga kila singan si nang na zile nga na nunga mwa jiki ya mushar kasa mwa las bumba
0: kain si
1: a mushar yele iloleng
0: lana na ya orre dungwe nang orre nga kwasi
1: nang orre nga kwasi na iri jagi kisi na iri jagi
0: kasi
1: kasi na iri jagi kwa kila haddi intile insika ina jial iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi iri jio ila duo kera bo di waren duo ay ba na ma jenna ma yesi
0: na ma ke na ma yesi tenga jani wala zde mutta bo man na ma jiru
1: do na ma jiru do jang fa en kaminga longa dingan al al abo en kaminga duo ren surzi ki bodie ni ne ma fini ne jebiti imba ye ne zde
0: na dan waren ko
1: sunwa ge nes ka alun dan waren le ke ne iri ke nge
0: mara na ma surzi
1: yendo dien giti na ma surunga zi duo ker si en zenya jejo ma na mufta ile duo ker garib asi ya janu bay sarbe sin ko kai salum aslan jiki jam
0: la la sey zeni na en kama dinga bay daro am ni bay nino am daro la nga ya me ba na zey masalan yani al abon aboru en kami nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon gas to al bay asi na mangal illona asa ba no jurnyo na diwi ja to ambas kem barajam yani ji aba din diw diw inama din din oreng wala din garib asaye si julni anani luyi ne songage anana luyi al koyli ngela ngami taganya tay ngami ba maran asa aba in jal donas de suri wingola ken kiwo aba en kwal bo kewa bay sirang
1: bandi le zon aba bo
0: kewa bay sirang
1: fa ki sense ore wa bezilong as sa sungo kirsungo na ki utonga sungo ataka tingi algidi yang kirsungo fa intile madining bara hadia zero tina ni idina yes sungo sunga medik na elaba na atual eladok sunga uru sunga ka fa nama wala langi tina ni na ding nazara ore leng na jijuala tanya wazigi tulanga kuru ay yani na sokote buka nga ilonga lang ay ka hata kain forenga ating ilonga ki utonga tulanga ka jil inel undul a tulelanje woni jidije e jabo
0: e lala tarasi barabat asoyne tini nanje maljani na kiboraina barafottai na worre kwa karok songa gidonga anni na kisense ku unga sengal kawai sambinga suwa ingis amin asalloto inkirsingo na kaya utotok na imbelese kayen sawaga kulkaminga na duno pordungo imbelese waslong a insikala waka ngamin yani otton sokki elen kersimo anan dojo alan ereja ki baragara na asa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara su jumuna ere to lefi yidiye si ide kurojoba wala de nditini nga jundi baba jeluna e longa janyi kweel di ngartum nyi ma nga jirso naskin kola feret de kin kola fereta ja ya kin abay lono ronjab kya jiro di ngartum nyi ma jirso naskin kola nyi ma nga jirgo alan kiki ela rose bab ka ngene ska ela bele se emi la na bo korso nga gene kwa awne isbang na duoto irtin wala duoto bara 17 ma taga arabab in se kangis emi di bara se partel ala yundi ba ela dorale ha wilen jana jutumo di bara se ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlengan dok nama skain dogolan sabagis irsin dok duo bi duo na skwe ke na ruñ dok aw na kila doro ruñ wa san kain tenge ya sekel ni na dok alan kelage alan borun sigilage na san uhun sen a jersin na bado din kwe ke na belen sen a resin fuga zauba anne kwan dioi annan fali la anna in kamya un sesi asan ko itile no ulile na orundi o keljam king ise ona dinjuru deja aba din ko songa resin kwasi songa jilel hi pogas kawa na doga kirsima filani ko kwasi songa jilel ela zakai na ringin ko itia resin kwasi malumata tulenga undul wa bardu mungkin na melagi awle songa ge sajjanga ka ndolan sabayani ka aluno dogola suki kanas ullaka ki kanna kundi balan dolo kurnyungul ela le songa ba le bana doga ba skoronga ke ga pala wudi ne imbere itin dan orrele kal adutta chuish fi maran kwa balla ka ortaba yani in leso nga balle ba kay ndo wala se ona itim fursa kanni ne yendo kersinga anan ji ngone kiwul badi abaya bele ingona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ken kormi jani nama sun jwal o nalya aba dengi jago namai awi ya o nalya as alamba juro le sai mana o yi karo dile apa an mara utonga kula salon mawuri naka insani ko yan o na den arra aran namai le awi ken tenga kinle kan do kola su songa gasren ka ona wazitya ke gafale na isle dok kayan abonga ki kayan amonga aba duo ken akeden yan ko na tines ke imbaran kien dien tong dio ba una kien korongas du ba witi inen dok ersingo gundina annang tinin den no si yani teletin dagi ya kelasi bon kidin amo kidin abo kien korong do ba wi neski tulim ba ola no surse a hemba no unas gabala bay kayan amonga kanas bay ba kien kuonang ere aba korong ja unas gafala jwa gafala si jiele nga zami ba ji si keli jaw eren si jema ji ba yese bagi jaw nang yesi yani aba din yan ko ya ke gafala kwa ina lomba ay la ye ji sekeri fi Allah in si ja ila Allah ko ji sele songa ko enes gafala kwa na jiro ammo aba din dun ke gafala kwa ina jaba ay duin du amangi ay su songa ko en namangi ani fi nes gafala belen ko to de ngir bata santa won lala to mun joyi ngoro joro ila diele in si jalu okit al bagina su risin nan kilmanti ngina su risin nan kin dola to le burnyo kin nama ko un se nga gena waisan ago wala ko ngo se nga gena anni onu lo to putta nin ko embir singo na ouna yani daim ba mal ko alan ele asan ki amonga kilmangale arina kalikaria to ga kawya kayen eska insemi la annana ki kayen amonga lutonga le songwale kirsin boru annan wonga se ina jiwa sanu nyane bantu ga jeren ak ane ay kaljen nu jabun ha ke sense ele siki in coming al bagi maranki amonga se na kel kelma kirsel na jato amolan jena jam horin tabun ker annan giray fi ana jama giray fi alan jena kerna bele risingo baketing marang hawilen kana min kayen tongale kain dogola si seja adabi kani annan kwanta bunyanga alan bele si terre rising alan arina kali kali ya kilmas ke ba san de bele sa julubba indok nama takatini ya sanki orrendio kai na hawilen kana da en orre si kutumo na kain amonga juringa nyimanga birso a kabinga si kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal irke nga kemboru ngosu kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dayem boru kutumo asay ke boray na barase dosi asami na tawas aldela oto tinyamaling ini esang kuy ng seng ago wala esang kuy ngwesing undi na ba itke na ka korongwa ke gafalay na kumigis baso karak deldim kuyan karos di ele iwiti na biru su duile biwiti duwa kebal barale so amu alimi wala duwa kebal kijiwin keringi duwa bi duwana koro den iyang teri duwa su nyi ba basla iwi anu mo sur ki winas fo na roga fugo ka na ma dai mboru tumi ta bunje asai ki bara na bara fotai
1: bara fotai a bara hadiya to na jago ini na donga gi kanni sunga na man kel jam ko do gal banga na gis kel bamingi na ko gi tarim men kawe na ko gi dal ferra kawe donga gi kanni sunga a ba silom belenga si asa hadiya ge kana bela sambalang wa na tetebe ki ngang kang na maskai titolele asai

ministeri au ku berenga ki nyetinde bene kelbam berenga je teri bana bene skelbo do in ule nama inal ko den kirje mo in u in dameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezilo adalom bizikiwe ne tizi keli sur we ne kwa berenga ken kengras makakar gido bel nas bibi kamber nas makka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikyon nyurungwana kikyon kilma lombi enzi ala jundi ba euro ala jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso ngagwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kuroden temel inni namakin kwa war kwa kin men ingain ulal eng songande kwen kwa diwonga kila azan lombi zikwido kila zibas kira kolido na lombizi kendora kaulido na inji kamina taatas kwe ayin lombizi ayin kiwa na manin kwa kile king baraskane lombing beleng baraskane na kwa di lombin na man kikine daro kame na daro kame na ma ki daro kwa kile kila kwa ke kila lombing ke majra king na kila da lombizi kiwe na kiyon kil mas anayik fie siye ilibelezi siye ke na eno kwa kile kata kwa terikoe na kiyon kil ma enzi kwen ati kuzi ati keng alombin den un keng erike ring ala keng ba inal iding aljen den un dine keng na ma king kwa eng kwa diyo nga zi kira nga skole din kilo benle skan kwa diyo nga kila kundilo lombile bana skole kranga skoli na lombiz dora kole na lombiz kiwa na en kiwa na en kikyo surunga lombiz tarikawe tina tina kay na lona lona kay na lombiz tarikawe yidi na lombiz karake ba e lombiz ken kay na dandi oke na e nieske alan ken dogola e skirjinga asoge dami barafates amin ko mernga lombiz tariba kina da balon na kina da balon lombiz tariba na en dora sie vale asoge dami barafates amin ka inining ari na man sota ko kwale naskana skaya asoge dami barafata amin.

0: ay ben del barn
1: e kay mat
0: ete ba ko la do kisu wina
1: e war ka
0: la la tulle be dia
1: e tulle
0: a na do la kam bar
2: do la kire gen ki kirin ka kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite do no mo ken na skaiti no mo ngitin war ka la da nga gorrendara le e la ite no mo do ga aya nga di ka gil na domber digin dio ka ndum rakin de kisingo ete no mo ko la lan domber e za ki le kisingo a sangal we is ne sabe ayato lewe a nanama ko la langis duli gis a ardempia a lia numaga duli pinginas de ngal dipia
1: a to le kagasing ardenga woto ba
0: e ya woto bana sardenja
1: e ine lomping bele ne main kwa alba lomping don anga na mai ki kuote la doja a taura inle ali na ki karu fisia nimes engwa king karun sor alining songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayere akay mafata aterela nimes engwa ji dulingwe adamenterge taka kinzi zallajazan namasengwa lomfi ji asajalo lomfi nimes engwa asajiu alang kinkaro ses jua kinkaro albain na futon abang al beleke album lomfin al enkwa kinkaro putonga intile alangi kuotela jingi namasalabe ine namaja namas kinga ja na nino ninos ja sur na a dalde sorja nama yeine kuotela jingi namasalabe laide namasem balong alomfi nebi ngasi inente pia namas iwo elasa elomfi kwa tientale alie jiwin alomfi ndeng arga kenga nasking karuse daro daro mboa nas dake el illa nama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja illa nama yeina irija na kuotela jingi namas nemes enkwa ji waza kinkuotela ze ji alduli adamen tirgejang namas njwa kinkuotela alienge lomfing al dorol beng ke kwaranga ongal nas kinkwa ala kusingi nas ense salaba namas iwo asai kwa alang kini ndio ku tela jingi namasalaki nas kaulie ki entarnga erikare ke kiria kela kelega tulenga ki namaide kare in namaye a aya degle le wele na lompende mbele na ele mbele
0: a tulei wo tobanas inangis ardenja na namagal wo dorpare kaungi na dogdeng aldipia e jawo wo dorpa nasgal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin nalomfi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alje deldin diono otanga nyedi si yei nafia kuo alkikien karaba sallanga kayin nakikien ge nandok aldendonga kayin in nama jarriyanga nama jaram bayinsi ini asanya in iu. Jayinga alden donga kain. Aliyayi na fiya yangasi ingalgi jifiya asalaja. Ine namas imbeleng asang injiu. Karu puto nganas ayanga kain. Na nananana weyingi na puto ingi namang. Kilagenas dinto doga kain ba. Abay singanga asang kin karu salla ingi jisiba isang pirye eng. Ila nama lompi ken firgi nga fali di asanji injiw aliye nyedding na fi deldin diyo utongasi. Aliye kwe la lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asanye keli long na asan ilong diken kuo al lompi indonga kain. Aliye nas inkwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaron si jegila lan nino na na kinga na darma ingi na ninkuo jingi na nin na sinjawla na na kaldega kakiri aki. Ilebele namaye ye ina majiran bayin si inelang gilela asanye pirjanga iu na bakilla lompi kila se in yesiba fingi dinas kelma fogi dinas long sense erine lompi le kwengi alamba spia illelang ali ina inelang kwana zum kwale dujong na deuloki koranga ongal dok elana karusi ofurana kote nga bunge na karu kuldinga ini ne ni no na daldero ka imana minni ni na mankinga le pogu na nino nino pis en adaru nan darma el nes juma nan duldi en nan ko bunge nan se jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki ke kiria kel daga na kele na karne singa ni do mo sa jangala ngi janino kona ka lompin dentari illa na maye na spalidi ji namal ki lompi bang lompi ye ke kire ngan ke kire kurona dele ke azan ji dele puto jang na alang inga jam memba kana ditin ang anabes bara dulding ko eto yo ji si dulding ko esin to yo baba ki lompi ken kuro puto tew si jang ne ji te terel jang na inga lomba al diere ruba jang na ba diere ruba jang ila si basin man sanja idi ne ji do si jalong a ruba si lompi ala ko elba na ken ko la kel asa amba idin neji kelma ruba jang na ba kirma te jang duldi si eba arralu no ma tiri kelma te jang lompi ay sam ba jum ingal ka ken karosis egi inna na mazi le dunya majiram bayin armia sin nam belenga asan lompi kuro le futoy
0: tulle meram bayin nas dogis ilangis aldi taras ja kayin aya kinin dombure ize kalindio na nama ine tiri karin nas dan tombure dag dikel kam ya namar kayinga nas dog dayin barnamij gurendara sitibunkare

0: Tanu de kenga kanga jam kwa dan bernamij gorenda rali na ine dan bernamij le taban jingo skang na kan na kire dan dombore ize kalle na ine na madan jingo kerin beleng kin ayanga I guess belenga san kwa sai kwa
1: kese kin ayanga inges belenga azang kwa sai kwa lompinge kuro alsonga ge na azang lomfele sejei kein Iding na lompe ye algi kingase tewa, nang ye ni kingase kwel, nang ye ni kem ferjanga fale di alanki ye si seke na asanki ki wali ye ni kingase tewa. Ine na ba ye ni kingase mbele nkese nse kaimbar ngase asang inkwa lompe al inkwa al juenge ye kedek. Iding abas duo juenge jayen di mbara le jido be kwel. Na abas ga juenge jayen lompe le na di mbara le asdemba ela lompe le jayen asdemba. Iding na induo se lompe na tewa. Kera aba ese juen ba long inal lompe se ina do juel idi ina lompe nden tare se juel ba yen long inal ese juel jido gato aba tare jeng na jaw aba tulle ndi ja aba tulle kire la de kange ade ayi tare na ja aba gal tulle aja ba nas de ngu ki senja idi tulle ngage ba kidig na maye ide ne sembelen a udo jiti ngase ala jaw alamba jiti ka kere na aba tulle ese jaw alamba tulle kere idi na kuru kering ba de ngwetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisenze jibasin jiu kise in al tulle ine ji abase je jaim basin jiu lompin kem firja kage na lompi ye kai algi jisite wa esin jiu ine ji ba udo tulle ase ja kala lompi beleng basin jiu lompi aliye kuringan kuri na aliye lompi ne jisite wa na aliye lompi ne jizi karaba ki nyadingi ye ne ne donga ja ingara jwa bakato abas udonga sa songa donga ayin wala songo ha spacing ayin alande donga uro na ba ye ka aldu lingwe ang na udonga kese ing hau na baka a abage lomfi eri tulle yini ba ang udike ing eri kar uro langa tulle ang kela alge ye kase yini na mas ane na udonga jiti ang hau kela udonga se jiti asanga kaba lomfi ye jizi ni meyini alge yini asang udonga tulle ang ajau na udonga tulle ang kage abas jijayin dimbara se doba jane na asa dimbara ake ba asanga jala ba alamba jabon dinge la sa jana jane iding na lompe na ene jisi na alomba sa jijala ji kurokira jamba to alang injwa alang deisi jwa wala gansuni na lele ngiti mara lompe na jisi kela joro ini utule ase ala jawu na udonga kela se asa jijiwe la sa kwa denga kaluba lompe ini ini asan jiu na asan utule jake ela sa jijiwo
0: tulai mehirambay na dokis inangis jisi nwe lole na namaka lugu tobala kodo na sin imbelele wala galin jingu na gis tirigni wu dolfale kin ayanga ayigis belenga san kwase ay kwa
2: e kin ayanga ingis belenga asan kwase in kwa aba bele simmo kel jami al tole asan dingi si injwa tara al simmo kel ami al inenja na aba ku se kel jami wala gal gis jisi enga wala giljija ne skill ma gej komola asan ba dingi si injwa inne ngala jaba illa si alka anal umonna so tulle ayba wala dogal dikke ngana inne mpia alba injiti si fia asa inne enga idin alan ki kain si dora kawidi idin ne nyedin ki tokkan na abal dingi si jitti enga kilma si mo ayla ngayba mara algi ewne kilma ni si moy asa jitulle jenis dingi si jwa na asa ji di nga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw ya alay ba alang awuna tulele kawngi in nama gisim pali di asan kayngi si sur kaming tulle nga sur alang tulle nga leko idi na ko senga tulle alay ba in nama ye ne skyo ngasin na belanga san kayngi si udonga tulle nga kawli di na san kayngi si kila an na nyi nga le nas tulle jela bas joana bas kuse jela bas dok ki erule njwa ji kai bad udonga saltara duidia asa bay ni ngiele yes udonga ket malom pe na gis jisim belang al eridi kenan en nen alang tulle nga le kawngi idin na dogin nan kan ma dulin kwe aba ko sefi na lompi din tuka karrafingi innelang ba erbedin ko jawi na erbed baye ne sun ku sen afia innen alan si kay surunga si kawlidi alan ki tulenga kaw nyedding e lalba ji juel alan gi jisi si moy badok e long asen di bar si do juana ze si do ginela si mo en alan inga juaba namaska umong alan ba duindi tin ka innen ki kien gombo awya na duin barasi namas ellel innen azon ko nga si kay ngudo nga nyedding kawlidi idi ngala nyedding aba idi kay ngala nyedding ara idi kay na ba kuru kangala kuru korito kankiala ba una kirin kirokan
0: Tulay meramen nadok nama ini tiri karing kain eljam kwa dan bernama guren darale numus dok dain terni madik kelkam nama kainga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi

0: Tulle tanu dekeng akan ke jam kwa adam bernama Wirendra Rale na ine nama galkuela nando gimu kere ko dan gimu nama beleng kin ayanga dinja ile kages palitia
1: kin ayanga duinja ile ingis palitia allom fine kasetewa na allom fine udo apirja ngase nyedde ingis pe duinu na allom fine kase intewa azanka alung aliye na kuringan kure na ine dogezi mbeleng lomfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja ela al gezi mfalidi ken kurones kaze falidi azang iu kise ka al anadulingwe ang azang iu lomfi ken kuro al songwage na mas iu ide kise nse lomfi kuro al sa songwage na kin udwanga ala epi al basse jayi kwela bas jidele se jayi jayin kapas ka ato lomfi le se jayi ayin kin udwanga nye denka se asa mba fale na mas email kin udwanga lomfi niskwa wala na iwel se adi ujiti adi tole basing iwel idi naska lomfi le se jayi ayin adi ki ye age lul nasing yel al lomfi mbeleng ala inu tole se a ine kise nse nemis jayi ungu kise lomfi le na mas se jayi kise abi idi abi nas iwo al ken kuro so wage nanga liye asai kin odanga nyeddin taraspe nanga liye alka ki kin udon asa nyeddin au na kuoro kal den donga kin kin alka na wede na kin kwa nyeddin alkin al nyeddin a den donga kin na kela nan kuzin idok na yang kwa san salaki ta ga san baki idin na ken kuro songage ine na mas iwo kese lompen kuro al songage na duwa na wai salaspe na nan ake ba nan tewa ina ki alaka nga batorik na yeni tewa na kain dalindio na maye nas iwo kese ine al lompen kuro songage alang au nas dele se jay puto ayin na kwenbar nga se bagi ana wenge in algi kase lompe kwele ela alba ye lompen juwenge.
0: Tulay mayram bayin wut toba na sinan taras girsimo wa inang jawli ine nama galdo ku dalpare ko namus gispali el kin aya yesi ay se pareta den jaille
2: e kin aya nga kasi duin jaille ingis pali dia asanka in alunka duin surin ala a amba ka allom fin ang na asan in alunka alkilum fin ken kuwei na kakire ang na dokasan in alon killa alkusingi dok alba in kay inaka na madok kenge na kusingi ine na mes imbeleng asan ka in alon asan eyngo na tule en iding na dok badok anni asan killa si ome alkusingi iding na duo ala akeba alkeken enga nyet ke na mesin deldi agingi ine na mes pingi dinas duing jaying in jawidi alang kuin jayinga deldin dio alan tulenga ge na queen jenga alan lomping kem belenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba iding naye akwelba alan duldin kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong alamba ilafi aliyakwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kay baye na jain tuleke na aba kusenga kay baye na jain kusei iding alang lompisi kilma duing erin simway ba bes ilong alanka tulenga au ala lompisi kilma duing erin simway iding na tulle baye al kuldinga si jundi na kay neskeli na kema lulang ale kay
0: tulle meram bayin nas dog inan taras gis girtimo in na

bas la kɔɲɔ a la bago da ɲa aldiŋa tɔrɔmbɔle aldiŋa tɔrɔmbɔle kɛrɛk bas aldiŋa tɔrɔle a kunduru na naskaw na ki aldiŋa tɔrɔmbɔle aldiŋa ki sikunduru a sakɛda ŋɔrɔ tiili na dɔk naŋ si dɔk aldiŋa ki kunduru alaŋ ges ki ŋa si dɔra tɔrɔle rɔl alaŋ si kaŋ doŋa ki kɔa gɛrgɛr kaa nama ela ɲa na ki na nama ela ɲa na wuo aldiŋa si piya kɔabɛ kɔasi ba diŋa ŋɔrɔ ini na ki ŋa doŋa ini diti na yeŋ kawe na kela utonga si gal oraya kerenga kwaas karna wo. Kela utonga al ora diti ninge namas asunga ge kida ng aldinga torombole namas aldinga songwa kundul nos kaw ilayin asan kela utonga kerkerka kit alkayenge de kit alkayenge gebo. Kela utonga diyo al kikaw namas aldinga ge. Aldinga las ora diti ninge bas ila orenge delin. Oraya kerenga kwaas karna wo. Ila illa bazi jawli na kela aldingan dio nama ila oren si meke wala gal ila oren tari ke na nama dire tulden karek naskel kam lia nama surunga skingu ila aldi ay kwa ila baye al kwa ngria gu namarang do si kwa kerngan aldinga ka ulonga ding asan ki ka ngerger ka

na oto gal na makwel alang du digin kirsi ngonen kira chad na chadin al dina masa suwa kurray na makwel alang deng nga tina songwa kirsi ngon na nama ila aldi ala deng kirsi ngon nama ila aldi kirsi ngon asal dite tukundi ilayin na chadin al dina suwa kurray nama ilayin ni nas ki jong asongwa kaw bere jong in nama ilong abas dayin tina gin wala dayin zaman si agini namas gal deng sabakirsi asakir ka ila si namin kirin jong nagal kwel alansi kalum sal ki sal ba duyi nas uon dum rere aldinga sa songa pya ki na kwel san kala aldinga si kedan bere kel kam ilaing na longa dinga kwa kran aldinga do tulage na kwel alansi wa ki kwa kran aldinga ka kwel ki kwel alansi kalum in aldi ka gas paliti na kas kiwiti na na ki in kwel du ri aba ke jami wala bi du kwa wala gal jagila alamade ngara tulen jaran ye ile du ile bele zikam bele na ka kwel na kambele ngi labelesi aba kela jingo nyet jingo no denga ra yaranga no jagum aba denga ra yaraba na majundi

ki dan orang ko nama dan jabil kurwa anga tur kalkan wo ais kenye nama kundi ne gitia nar ko ni fi nama ko to wala rokanga na kurwa ka we dello alan karaba akriya bana kain brinya lamya na kain pilpila karaba nama kire na ngain kire dan jukin ai kote walan jabil ko ka baka ang nama bay mat ba bay mati bay atano ba hatai abakela alang jabil ki ba atano ma ngwa yesel to boy bay mat nama surti bay adagal nama ngwa ka alwela sendu murta ro o ka dal du to nama ay nama iti nama kuruyunga inang nama kang lea na uringa na ku nama keritia saban ki ring ere ki dugung ere ki seit sabang ere lay nama keritia na ame nama brinjala ki pebele nyet ame na lobu tosai indan jukunye kwenjaro marang aba brinjala ame na pilpila ame suru seti suru aamin ba ille aba uru nama dok kain ko be lekin man suru ba seti in suru al sai kin ko del lang ol kikin lewang kikin karabang al kiri na jabra ka ba ol lang ide inalang wala janing ko ballo idle wal dai ke na lo idle duya allo alta rikyalang kamya ine ele lole matning ku riona daita na ker pipilam pal na brinjalam pal na le akela kuzi ire tagazin jeiwa wala ker le wazi ire tagazin jeiwa ele ungi no bain tuning iri bain adanang iri ka nandok a du tuno umu bain filan nandok beta kurunga ke karu keji alba karu ke inenji inem bu putoi na duo togal wangama do tok nuwa saurel ila ungi nas dai wo enkwa dai mitil in al mitil tulay nal mitil gubulingi jab rokonye reala jan man ele bele se koing do morangwa puto bareng na embelen de arabaran ki nama brinjala na pilpila bo kikanga.

jabel nando kika nama kel dang lo to lay na dambro to lay kro nama kel nama koto wanan dare to leko dan dare in de nalba dang wo wotorik nama kundi na kawring yalang sikar kuya karna kel na nyur kaya na kaya kel alang to lay rokan ka nama koto ngo nama ena karaba kiri na kango tanyet ame na puto zay na suru zay maran na in suru puto ay long in suru al puto zay abo kwa lang birinja la kusungo na kwa lang pepila ka pitan ba ilong arandong atoke ba in tubu na ba yata na ba in mat na ba in kereng kia tulung kia simung na erit kawai wal na erit ka alang utka na injabilsiko alang niko alang ko na dutu doa sama betoko dutu za oralang ramba ta min kali mi anisi jinde bet deuse dutu za to alang ora ramba dio nan ni putoi asandain suru inji alang au cengking kususo yitife brinjal za to kenasim porgolo wala kin pelpelo do asim porgolba pelo si ilani kiro ke kem brinjal na kinya na kola kers karna skela na kusungo dello no mara ikin kola azan alan kusungo no ma in kusungo a tulenga na den jabel nan ka kire ni na adan a diw wala gal kamal wala ka el alan taga apago ba li alan kin karbami alan king brinjalami wal gal erkeral ji jisum.

0: marang in ka kwel kwel alang alang korosel leki dobi doken andem bousika bousika alang kona nyur kandi dobi dones el kwadi gal na karuka kande kwadi gal na kayen kulwa kurwa kurto kulwa kurwa adan kolba den diyo kari adan kolba den dibeja alang kurrai adan duwe mbi alang ngalo alang toyo ila bu jurto kurto kunjaruma na namo ko lan sur kangar kwa kwadi nandi entar bo nuyuri no nuyur kangul delin kwadi mudi entar alan kendeli ba nuyur si ila ne ki songa ko nuyu kwadi alan bu kula kurta delin di entale nu kula nyurte kwadi ye tulungal namas nuogira nas nungundula alan nungam elain alan inda demko lan indem injabil son apai nagal usiy aba kwakul kwanyetin sursi konga keba induke inindo ne indikke inindo apa ale dolle dolle le apa kale kani kani le kaya nyetindi alan utka na indem si in injabil si ku ki sen se alan duot do ken karaba alan duot do gin ken karaba akriya do marangwa puto karin indem demusi in jabel jabelusi ne jokwel jok sen sen albas kawa nankar go ki nasin deyan kallo sor sor seingang kaya kumal lage nyettin badna jabel tullen ki nasin kikaya kartino nasni kandiro alang kwalewa no kwang kutani dain elabalang alang kain dain ani amya kain brinjala na kain krabal jika kingal jikam nakin zaki dogri kuimbarnga no kuim kani na kuim abana kuim anya ku kalang yetin banaki kinang ngisamin imbelele imitil alam kengil ma dele ba kisense nande arakrang alung utka nakaru ke ki karu ke kire kisense ke kire alung ut pia nice kain birinjala na kain pilpila na kang alkayo na pulo gis jano dio dying diary burabatai dying wo imitil si hoas as jindiba ilang is jindi alang deng arakrangil na ine ka imitilisi ages ete u itgal asaka undi bigal wikien to mwale keba tulen deng araburang nas kain alasibaming na almin bayin baking gwarin abaw alang utka na dain jabil kingi jabil kakire jabil karuke ki tobanga ki kolpanga tulenga nas dain rei kano alang karaba jio kriya bo barpatai sarasingkaya
1: namasingkai ti ingisengwa alang bai ki won kona bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. الحلقة دي مهمة جدا جدا ليك أختي الغالية.
3: Keljam kwa ay bendeneng kielong aling ay sibomungo huwari nila ki subuanga na ay sibonga gis kamingi na namagal gis jamungo kaming na ay bendeneng habubitiring kakirabang dahing aldi jidok al kamiljang nagisala jamba inlekang oto Donc da en belen dormi nama en belen iyan go si sen belen ji al ka kire jang nan dok al rea jang nama ka kiringa al kang na dieng kirsing nan dok bele al kan na kirsing ilang asang iyan ko yedok ilong yedok ken siminga walagal ken jang aye fi al kiring ken korange na dang usin ja sunwa na madang iya porawe si na kanni na mado wala nang gisingwa al gibano ine ne ela namazdok ine al iyan gwen ken utongan jang na deng deri kersingoto in namas kinga si infaliti alang si kalung iyan kwe kika doray walagal kay utongage al si kinkiwel diele asalong na fi ki janga na doki ka kiringa na doki jeringa girase kenes irringel kilal ki kanga ne gidi ingrisinga jeringa ndien sabba na mes infality iankwe den jering na denja asunga tegatini nandok dengeringa yefi na denja sunga gisfaliti nang gismin alang iyankwe innumbi. Marang kwa kidasa iyankwe indeng juru si ki kienkelma walagal ki kienjuru nga siyake liba maha walagal eritodog na ja bas infaliti walagal yengasi bas imbelang kien juru nga ganas belenga tarang. Den juru bas imbeleng lolo ing eri inangala bayani ki ilari siyake liba ji iyan kwe jangne ilari si taga ja. Mungkin ba illo matia ji nyoke jang walagalal i jaw yani ki ngutong al jaw deng fil walagal deng jalung inalang alom ba na wuong kwe. Innama iskasi infaliti anu injabi. Ki nama kwe lalang yani ina yungkwa duo bi duo asa iyan kwe si nungi jefeling ina yesi ina loengi ba aliye ki utonga si alfidogal sunga tarasi ina dog al dien jale ina lalom ba walgal ina lafi ba ina kwa kirnga. Ine di surisi jines fie jaw. Haji warre duen janes genis ilanjuru yang di surisi nes fie jaw kange idina ilari al jinda nanjalung ye ina ngayba. Fa ji jwe lalang jawngi na ming asikeri din surisi gudle ja. Alang jawangin na kingutong asis sejay walagal jawangin na injergi nina asa kwa kirgi dia nina al kwa kawe. Idi na abas jay na din sursi kilang kocho jale jingiti lahat di inti leo to kwa kay nes kayi nga niki ensur nga si kinininjuru nga lakingiti anas inkami nga walagal na imbeleng ingeri al indeling ina nga laiba walagal iyang kwe al inangi mama ka na jija asang sadigan jaya sinas injwa. Ingeri si ina nga laja bubo fingiti na imbeleng lolo yani denjuru wa fingiti na si imbeleng lolo ingeri al inangi al ilong alang inangi. Keljam kwa na mado kwele lang lolen so nga balka na so nga futoka ring asanga kiimba na suru nga si kikininin uto nga walagal kikininin kwa ranga kargiti au na lolen ki kain kuro na kain juru nga kwa audog yani ka adi aboy alang iyan kwe nden juru si gibile mfya ni iyan kwe gal alang aboy nden juru si wa asa marufi yani iyan kwa abon juru nga si doksi kalunga na doksi kubya kia tomo wiri. Marangana ndaing warren keng buo nga nyati nguwe ngingkaye. Iyangwe si ndok asang kisimiye kitirinya. Iyangwe si ndok asang kijuru ntuling kitirinya. Iyangwe si ndok alang kundial na utonga alfi na kitulingi na inalomba alkikila ya iyangkulu. Aba ki inang kawa laga labas inang kargi ki utonga. Ban sunga dom jamaranga bas kayin na iyan kwe si kikila juru nga skargiti na kikila kuyi kalu kisense yani dayan jayin basin kayin na karin yere na kwa ang karin yere ni kwa na makundula na skandali na kanya na mabangiti na surunga bilil kinkwa si sasunga iri kenge alba kikan na skayin na kia si kayin kan si kayin idin si kayin na ski kain juru nga koto yung walagal leo moto koto yung alang surungan kiyang surunga si kabong surungan kain belenga kabong dok kain utonga nya tiling kwen kit al indeli nga alang surunga si skanyinti innama indigines kingati ini kain nasa faaliti ba din ka kirin wala gal din yan ko den ka kirin ala wore ajerengel bo wala gal ala ajerengel ba asan e nyene gise jundi ba ala tin wore irje marang abas gi je ngas in sa jalni wenas gi nas ki jur toy kwan jer gi di a kay ngo ya ngas ya sa ngongul wala gal sa kundi ne sa ngongul kay ngi an kwa si na sa kir gi dia man ina na ko ba wo ngas yem bo belenes awun ni yengas kal ngi ba riya si duwe ya yal mataban ina lomba ina za jalu nama ilang wungi nasi ngamin alang ilo leng futo karin nasi ila juru toy kwansi yani kwanki njuru mo toy kila kere na kayin wong ala karfi alang utka na kilansi fufuka na karang asan ki kayin ya kiki nya kwa njamma ilin kwen bang ni ya kwa kiki wong njamma ilin kwen nadok ye juruma riverial ko bungal jammelin ko en ko bu riverial indelan jammelin ko en yani in bas udonga sasunga jammel falitia marang abas kay min otole sare le jadon skay ne kinin udonga si yani juruang juruang le ginen kirgelnes kayin kelmangale sabide nga ka ba wala gal kwang si akwel balan karang den iyan ko en ken jangan siminga si asin kumomba na deng rinzi dowasin kumomba na mawala sing iyan kwe sing waji al iyan kwe kinjeri nga tole nga ke kinguto nga al jawana nga tole nga ke kisense kilase jeri nga nga sungwa domge jina nga riyaja na di ring aslomba alang warre kering iya kena ina riyaja ina daing warre iya kangi idina yani iyan abar riyaja ba kini uto nga si alka ina inanduitia asin kalunga ba wala asin kiwe ba kisoga anyenge wala al undula. Nazin kiwe nasin kiwe aba ilong naji naka na ayi duoker alwaren giyoke asang utonga kinsi kerkerfia narang insi ki ila aysin kerkerja ding isi ki duong aysin kerkerja dingin tulinzi aining iri jegi digi eri di si kandok nas kain juru ngale kang nakoto ingalan de ngarra kerengal. Namaya kai. Dingin den tulinzi ujaunas du jigi tina juel balan jerengal. Namadok imbas ilong al kwan juru ngane jizi jundi angin nambia. Dingin tulinzi uta jawba alang gi ila lolen jarang. Uta jawba alang gi yani dingin tulinzi kakireja. Uta jawba alang den tulinsi jarang ne su kuro janne ila suma fi anama kai. Kelman der rubin asa kwa ke lom fin jirgin waka imba. Idi nal di imba rari tulepe abadirang shajnyan jana kuro janina. Nsi jwa ingerial indiali ngal sa suma tarase asa ina njergi. Yani mungkin asin ki uta jawba nan ki kilma diyo basin jayina njami. A ina ngala lomba ila nama kuul kelman der rubin. Duo bi duo abas intina. Al isa mongwe en neskerebel delikul dul. Ne keng ke wagene esi liol den kilman jiyo ila lewasin jayinwa. Bumping ina den kilma teye en nes den barang irin josi tinil. Nansi doktawa laddi. Nansi ki kilman si mintirinti. Marang kain kilma nga yengin narubage. Na koto ingalan suru nga si kirmo. Walagal koto ingasin suru nga si kin. Walagal koto ing alang surunga kabung inama yeyi neski nga si jitin faaliti nesi ming afaaliti ba marang kakuing aare nga lebes ilong aysang si ming faali aysang jirgi nga faali aysang irinjo faali aysang faali utonga tulle nga kain kilmanga awuna kilmanga si tayyani kwen kalu awuna kilmanga si kirgo awuna kain surunga kabung awuna eriberial indering halang kisiming indering. Na ware kwa sunga agestawa aldi do kien janga ni kien jerringa ni kien utonga kital bibannas berringa na bao ni kien kelma kitese banna babung awuna kisiminga kang awuna kitulinga kang idina kien tulinga ba yenge neski nga si faalitia wala gal kien janga ba yenge neski nga si faalitia al utonga kay nasunga teketini alan kika na al kika nakaw asogis aming kain keljam kwa kul na dok au nasimu ndendo nga kalung numero iyan ko ngden e janga to lenga ne derin kan ne kirsinga bano gi na ne kala nas bele ki den dormi kulub ine dog numes ke ines iyan ko ze incoming al onus kuro yang a jondi ba ailan e duo kikem belenga wala gal kiki njanga jisi e duo kawea wala galalangi jisi kuro baskawal e jergisi din ka kirin na din tulinsi kikin koranga e na dog dirinzi auna ke nes gergiti enan timbitin a kuroi jungalba inalon balta bum futtingi wala kin marang elong asang duo long e sesiki korong asang jango na din sele alon futo yerel alanga jundi ba nes duo argiti ila aldi injelwe nga seke nga baye ina seke nga idina lomfiro kwa den domberele al sesi joana sene jisilio e ne kakirevia nama ilang ungi alam futo jaring lod na janga au na kisimi nga jang e au na kituli nga jang au na king utonga nyet tara siningwenge na kisimi nga ge e nama suwan donga kalong na une uo jano lo bilo albang e kiringan koranga bilong aswe
2: المستمعين الكرام دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976535 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الخصام موضوع الحلقة الليلة وموضوع جميل جدا جدا في سلسلة الخطايا المستترة

0: yundi ina gud afiyaba ilan matarai ilan matarai aki ga walai aduo kene mbenga dengeri tare afiyaba gal a ile ile dengeri sikin a we ko lan kelami aki borai inama yayina ne nan belen abas yani driving ke mizaniya al kwang al kamal kin yale ne zaka kabi na ne kin al kabrule adilota kurukan kwa gine kunduna nan kan maji ni rara ninja don dile ni kam na kilaza kulum barule kanya na dis kulum barule kenye nas isimul kenye na kenye na nana euran asik like kanya wala taltala daga sana sik kanya wala kila burgwa ka tarifi
1: dan rakurelba
0: ila nabdo tarai na bay la leju al kwa kanya a do tindi bonbon ne jina ka ba bakarengin dual kamil banjay dual ke bay sen kwa egel ne jidok ataltar raga sa janna tengen kwa lumping alangi kania aljay lolo marlin duwe na stirimbil ke na na rigo na ke kondo ko rigo na mani ku rigo zatu na bakari na ke den san dan ko la ko ba fisin kurel na dok nan jijal nan jwa katara altaltar raga sa na doradu amman na linga ngal duodi ke na burgwa kania limni sevel keria eh nene nan kama algi burgwa bani na olagistas karabande na kuinga lalewo ba sin ala ala kaimba na burgwa ala kaimba alba jano na ina dual ela na ba dien ku ela namas dulongin kan de zap dulongin na je in namaye aba dole gut ka wani sin kiwe al darma sabato gin jande ke na ine al injidar su kwa kabbie egel jirgi ngo na makeba inema do tarai alan kini le ka interas inema jirgi o minsi orrele jawli dina orrengale duidi na borule duidi
1: so ina kese docteur ye long ki tenso gle aliena danger gel poya aba ko ela sanka gi inquel asando ei kisas ela ka gi kese ala poite ba walgal alan ka gil in ergel ka hum poya nangis gal ke wel poya na gal baki se poy be laddi wala ko yes kirel ba wala gal ergel nangal kirin dirim ba namaskay ne ko le de kaawi ilalon alan kirin e min ko apale du nyet tingay so ma zikurgulo aba ilon na dora de kenay ya namaskay ngo abugal dikke na ilon al ke lompin sabay asay tesi terikaw aba esi sale gere na kesi e adas terikaw na astinelwa ay ilokon do jurgule ko le ru asa aba ilon na seriyo na silva do anikwel ado ken ko na kwel na kin illa long aba indalan kelasi nyetting inan teska jirgi ngo sikki sense dok alambas daraga ga
0: badba iladen sei ini na bele firje ke na imbelen alantaringa kwale arage
1: yan
0: alantaringa zat ayo furasa amul mutasawiya nangi nga jwa bala makaduin ko ezi zakke ngawlo duin baran ko ezi na mai lolo fiya di baran ko lamat gusi da fiya balan ila tarifiya in nama tarai neki ni sikayin kwal guda kawe nas kwa kayin na burgungan guda kawe na todogas kayin bal illa bangile tarwe inen sei taro a nas kwa kayin na tengen guda kawe na todowa ke bal illa tengen tagun tare leke in nama yana tarai na tengen yake bene guda kayin na kawe orre kwa pissing marra ila duodik yesa inni ba bai la digi si inni inama yayi na dilla ake bana ine nama yayi na injidar sikabbie na injidar alkabbie a yayi na jirgi ngondul ba nas ko sen ngondul na duwe longal jiden garim yang ananga jaldi ba inama digi na gudin erele alkwa kidonga gorong ere kwa kaina soma falanga gena guda kawe na borunyet na soma kaimba nagal kilal al longalan guda kal benes bundu lay mbaming alan kiki biong arakare na intare sika alan ko se ko sikinga inna kenga na makene inna nyanga na maji maraka queen alilla kawena illa lole kage annan tawrai alan bas are na gutya inna dok pirje an al kwa kin nakidge alan jabun na jena na daweng en naji risigel alen kam wasan asan borun ken karabasi arabangar induosi burgunganya ni ba alallo le fago na dawen en asan ilong alden borui wala alden kuri na induosi jundina dawen ya induo kansi orreke na ditinaiba annanye tari nga fiya ban kiyen abara ba den orde bas long jasa tulleja illa nama jirgi moy na do kundul a kinkaraba bas long altarai a inama kida ngore ndio kising mara ingeri baru nyadi
1: asoy
0: a kida ngore aba kinini sika bas long kinel yengela na gundia alandai oreng den jirgi ngo afari ngo ba ato ile ngirzi ngo daba na basa kage ba lakin do ninkela na kirzi na kage alfari alfari la zatu kai zatu aljirgi mo farel ile lekel ding mara kinkinge na engalomba alankin worige aba kinkeng den jirgi ngo ferra indelba
1: aso
0: na emiyenge na worige songa idina oren ken karaba nyet arrige ngage idna kawe dimbaren sey tara orre kwa sein ei orren na rige dikke na kawe nas ayenga is onga na faringo bana orre kwa den dio surngasi akanene ba ake ba na ngayngi idine kin karaba gena worige na kin karaba worige a kin kina ngasi taras kegil a aliyenge nen kam mal ketinga ge alan den jirgi ngoke a inema den a awule wala majarambe
1: den
0: baldanga wi wala
1: de baldanga wi na bas longa so
0: ke borai na corona
1: an dog dan do mundo de stavan yengwa de sekendo wa de kein nas ka wele ines dan to malgo de kelgam
0: na ki gola ke gili
1: namas ke ngo na ke nga
0: ke borai
1: nas kanyi
0: osoi ke borai na profata majarambe
1: ke borai

0: turungan belenga kelkam neliale no embeleng na aininka asang dain girgi ngo singang a
1: bagika
0: bagika na men kwa mainang alan bele alko en kam bele aso kwa kam ene kidan ngal krisin alan dense alko en kam alan elam hori ne ngalom balma duwe kenes bel lolo albedu en bele si girsin ona kelkam yabas
1: bar nga embele tagatin el docteur ben duwe do dilorik na duwe do onare men pia
0: na ila ngalom ba al elam insi alki kamin duwe do alke ne chota media le ken risin net alke nak nyar gable risin orre abanyar gable girsin ne di orre do si jamin kidim bagi bas belen se jawar
1: badba
0: aba belen fie jawara inyei na den jirgin wosi ferrafi inyei na den jirgin wosi ferrafi idi nen kamwa aba belen se jawar leke aljei nes kwa sur kirginga inama digi liale na mapingi nen kwa alang dorol jenga bagge nesin kinanga kaimba
1: yang
0: orrendio nasi nga jawab ah ani ala ngel ba ito ala berimba ni si ala berimba
1: ni kelandi tenan ko
0: ah ila ni la ngai ba aba orreng de rol jengi alan kwa nyedi si bamang aldin kengi la lolel bi bay najbela na birsimo na albela na bongo alan si kwa zegal udonga buriba asan kel jam ya gel ay beleng ale di ela san gisi kelami jido asan kel jam de ra elo ay san gi kwa wala ma jeri jo na zia lomba wala gal erike ne jia jolomba ne ji kerjisin asan se nga sur sawa aba se nga sur sawe ine dien dorol jeng ilale na ma ketulle buru al ketulle buru ine lam birgi ngosi nes erito gi idi bawla ine ma digi dien awi ine no pingi de isle na in kwa alang den ikhtilaf si bagi kaw aywa albi kergela bang engana ngajabe manama anene makike bera toka kambola doro toka kamba aldu ingari
1: engana kasa etrik ilole jaroe ilalong inza gemel ki alang ko anyet ilalong alba suru surun erika en ko anyet tindi wala inda ngore ko asa jamba
0: dai ngore
1: ki bore
0: dai ngore ndio asan ihtiram al ikhtilaf kay
1: so
0: yani ji in a anen bugi anen den dara le jayin a kuringa ngi sa minyan al nien so akinya
1: jago
0: jining in digle jayin na ka indigle na anen digle na anen digle na ki worre tokkan ala nga jwaba na kiki ja kan ba kiki ja sa korkan lolo alam bugi ja idingi la si dimbara la si der rail ali fia na yedok ailen ji bugi fa ding ilal ji dele jayin ne binyet alan kinsi ki ngosi dok nyet bugi ba iding ne bi mbalung al orreto gin tari na bo na ba ine bi bela na enna surunga si bagiya baba ba surunga belenga kelama mba na ma surunga belenga kelama mba jirgi won ha makeba en na ma ni leke gil orren ke njangar na mo songa ge na ma ni ke yin kisenga orren ke yin kwa wo ma din dorage na kwa wo musan dorage digi na kwa ke yin nesto dolia ke mba kwato dolya kay mbaki la dokinga inome ne jangar digi ala ngi sibegi ka jangara aw nama tiri jinni ngeng tonkuri le kawngi ay deng tu senken koranga ala njurenga ka suru njofong ninge kulore kwage ay ki ngore kwali nin kangari nye ye suru ngande ikhtilaf sibegi la koy na di surungan ikhtilaf bagi aka ba weh da kayla akim
1: na ina trick docteur dokal loki den lodi kenes ka ke ngol itripi menga wol gal den arara gi ina njammin ki alba orre ko aka nyetting kan si trin jini lo aka enkergel
0: bat
1: kake anikan kake anikan kake anikan ina gi na masin jamin aba illa din tri jini ki kela ko ina elong alji orre do njanna ilongal orre registeri kawe jia sa uringa izjain adi dulongjain adi skajain aba jel na dain tongin mulga dain orren tusule jago kela si alamba jarang na illa jalgo nama dain orren jingi na kia ngajiru wala jia siya min ilosi
0: e innelan siya min na doksi in amin anna ngajal ba na di loon tari lejain
1: yang
0: na di intari lejain nama tirika kiki jidoro toka kamba en ala lomba alangi jana nanu lomfi dogen kwa ikhtilaf sunnat al haya nextira dera squaba lolo jurun ken jeringan kergel lo fi jurun jeringan kergel ngengis kwa illa al idin ke alan jayinga ke ngain egala di kin kwa nyedi nye majira mai alan kin nyet kin kwa ken a tebunga karangal dangale tarika otenge antarile kin kin asan juda se kanul
1: akay ma
0: na diki gal kulkin kwa alkin ko juriya kurnya ko anga sagal albarun tarika o kikuro kin kay ngalan kin kwa si alku senga kawe ne dimbil kay asan jano na di gol kwa kin kwa alkin lekan kila kwa tengengan tarika o kilan kay tarika bu nos garib lekar nos ko seteng ale ja
1: lolo
0: inma digi na adi injual al ton kuri le jera balbe nyame azan kwa kirnga se jela mara dimbara idin alkiki la dora to ga bamba sanga jelba
1: lolo
0: ine jirgi ngodo no makem
1: lolo
0: alan ke gilkin kwa alkiki mburto gin dio kane taringa ge ringin ke rigenga ke firinga ske ine ke firi to ayba firinga mara nyet tari ben kawe kwe alan kuri alan diengi na ba kiki je kan bayana dum ke banu mani wala ba kirkin bay sin kam moye nga so sur korge maradu surngas boda kelila nozin kwa ka kya ni sala welba albel na tarika na ka ne sikaragawi jeli ne sa jwel banuki e bari ne jeli sa jwel banuki e bake numa nyadienge nama ke kangare na kwari ta tarika jadu alba ka ngin kwa ile nama kiyo na guru stol lekinya perto lekinya dia albo perto lekinya me nga ngi per ne ngbar ngidi al aningi egela la ngane na kuri
1: na perike ngwa ke ngere dok
0: yenge yenge ne kidu kwa tari kwa riele rige ke ngunga ba yenge na ba kela tore de kigiri al kwa gurin kwela na ma kika na kela na kan ko goro nyed kingi na al kingi di ba duo togi ba bara ke njalo nga kergele ne ke ne kento nga kergele in siasan in tari sikai ore kwa al bayin biduk al in nelan balung in ali yen kalnga aba in nelan nga jalumba asin jofo ba in erisi na anja ko ba dele ki na ma spirijei aba duo indigle ke nan kiki e barnga ban orre bantara aba kiki e le bamba alba de ngarim jang nagalim belen ka asa rin si alon asa jurun galanyang berialon lolo ka be singa minji pelle jurun galanyang tari si asa jolumba ne illa jago in nama beleke kirei asa orre kwa kalnga in aldigi na dogal erikeer ke alanga ke baba ko la landen jirgun oke alang eridik yengine ki kwandari age orre kwa dinna kwa dia ga ina bele aba orre di ko kirsimo askal nga bana ka wela zan jiji worre do tara al ini tenge izdal erike na nana aba yake dok al dan jirgi ngo se karaja wedi alang nga keba alang nga keba nahnu wa hum ilala nga keba al kina yeng orre ndio ilala nga keba na sa orre ndio ilake ke in dogno maye na na ilong alang wori yabo ko la ndan jirgi onke na orren dio enke min si la tonga len duo ina tarifi tara na ken judura na sikasrem pia duo ina ken sipia asa in tonga al por duo togi na kaunge na enka we keran ke kunjar no ma ina ni perra pia yado al ina perra pia na ma duo di mbel ay kozlian na kwa kul pora ketara na kwa wo tok na botoge in na ma duo yela sa juru ke na kwel balen jirgi odi enke ne men ene o ngara ele o ngara no pingi na itani ki berenga kernga ngara ki kernga gi ngara hakin dugu kwage kare kwage hakin ri kwage hakin seit kwage ele ndio na ma kaunga na sunga o sa kernga gi dia bornyonga ala tenga gi ndorwa ela nama na kwa tar wo toke jabara tarai in nama duwe na tarifi na zia jalo mana kwel ba alan jis jirgi ngoga jangi ne ji nama ji kazin jwa kal toro ege ka jaya nan ba ji nama kazin jwa kal bornyo ka jaya nan ba ji nama kazi ka lin jwa ingiri ku ga ta do ka jaya nan ba ki nama yenge na kwa tara forage na bele al iji jwa yelo si in nama ye na tarai a in nama do gei alan in eri wori nahnu wa hum azak in jalun ki aba in jual kikang alan den dio huma ke ba ki alba orre kikang alba orre kikang nahnu wa hum ila duo ker si gimel ki dai ngorre ay kalung na anen dien orre ay kal nga wala dien orre belele ay kal nga ila digi mara orre dio aba inke nahnu wa hum imba jangoy na ba jangon ela egen na madok al jangari na dok taras alaiba iding na mbelen ke in al ikhtilaf ke al yayna ilon alan kuldiga kikie ke kirege nal kikie idikiol ngain al tariki touze azawre zeng mo tariki touze yi ngain ya dis rida daikerie na jotu ngala ngile rija yo e kangi na kwa jemil ne touze ko idi ngai bal den da songa ngala ku igala kirelo wala na ko kwal ki touze ke le ilalong aza duoto ane kamisier ki ke ba duo den tarangan dion ko wala ki den ki den tour kila beranga nyen no rito gin dioge aba dai la karanga ile rito na mayenas na kunu to gin dioge kwa bulia asang tari sin nan kiwi
1: na ji doctor asoy ki bora ki sense kin ten sen ten so gledo bi duo ni fe na sa boy ba bar nga bas ba go lobi lor wala do ke se do ke bas adenja ital ke na dinjel do ke na awuna stare ka ki muto ma sikin ken ten so gledo sin guto na maro gamin doctor ba ke le ke ten so gledo ki aba ko do ki dingalan utanga ki domborenden doraka alye lompe kwa na ma indin duo tsaka gila basa girta ke na duo tsaka gila basa bunduge ke na duo tsaka gila basa ke na ilon aldani don alompe le erik gi na kense dombora gutka na kente nga kense nga basungumo na ilol de kidik na maka wela lengwa yani asangi gelo malye orresa songa tagatini ida yeshu na mangalye na den kurin alje na musa nyana wi ngama den kurin asa lompe yesi sande me bia na dogie na den buruku sa inan kai alan kwa sin ni fiana kal daga fiya ina kwa ba sai masan kwa sin me nin kikien orren
0: ngar
1: na mas orre toksi kwa evel perrakenya lege nin do mundu wai kwa evel perrakenya ma in kwa in u alan en ba ille baskin kwa sitere na kirin
0: na orre bo resident bo sa
1: na orre resident bo ani aba intare abas inan kun alan bas na ya kila lakin ayen ni ne ken kaina tabana kain la pero ne maru na en eten so leji maran ban illa lon erdi kena dok sura ay na ki dombare ngasi nyet gut asko banan dog metela de kigin le toraka en ha wala ka en aba illa lon aldien kon jele ne ki dinga do digel ne sin kwa kin sel banan kin dolen alag banan kin sibade kon jol elalay wala illa lon erike ke yawones jo
0: e ki boray na borofatay kan den firje kay neski en kolon alompi na ken taring as kolon interra itara ye oredwo aba ille pago asan ihtiram al ikhtilaf si iw
1: aso
0: aba ihtiram al ikhtilaf si iw oredwo kwasi ba jala
1: aso
0: ngay idi ne ihtiram al ikhtilaf inyei algi orenga ki okalizatu na ikhtilaf al ikhtilaf kam ya ngalom bal al koringi lolo juru njiringa kergel na korayba in nama ilong asan ginjalun gi yibara giale na dombor jallon pingi den dio ji sai gis beleng alan ki kaka orele idi na lompi tokya nama es kwa gigo nozo gi bara na din domborele ki lompi ngi rele la ding beleng ay gis kwali da orre ngi ngana ngailo na gi anyal ginjwa dombor to dole la jem gigal ay si jeringa alan da orre ay dui na gi la aluwa to uradin nomre le jangu
1: ila bo musan
0: ay ko ay ko tagina te ko ndola
1: tagina ko ndende
0: ya isi geringa alanda en orren tari ayje kila aranga si menen kilom pingi na madorol ba nawa bagil ina lompi dola kela na embeleng alan duwa de orren nan
1: lolo
0: lompi kela na embeleng alden den orredu a burgonga skena sa burgwa ke bal kergelge in aba ille kaluna lompin taringa illonga lompin taringa bas jiwo mainan ki domborenga ke bazatu
1: aso
0: se ngangi ila bas juru le jiwo re kwa tarasin kelbam iding na lompin taringa ninki domborenga kai wu adam sian pia banan janna ja ban jano ne sin tengya ja maro dombore di siela ajegra duldin ko rubanga bi namo tengya ja lia
1: na jin jorti duldin ko se lompi al pia ina fia basan tengya ja wala antari diro ini wala njurub jabi wala kafia
0: izi kwal jambat
1: aso
0: albento se jamba
1: da den se ya namo maro duldin ko
0: duldin ko na mayena na den juru ngere na lompi zo se adiel ba al innelan enga ine intil al kain nama do go ela na ina ikhtilaf si wuri nama beledik ela ne na urre kwasi njuru le nja al dine arinjori al dine arinjori
1: arinjor
0: ele duo nama dombore ngato dolia kem ngayni pelle to do kalomba idi nesgal ingalomba lompi aningeri njor anga dulisi suruli ala ngateo na ningeri njor anga ngesin kwaba in altari loy ala njana jado romanjumong indo no pirye na lompi roman alke ingala kwaba al anisi ani al dendo moreleke
1: pele dikter yindora kandora gorra
0: sawuru jey inga kwaba a roman al ani yangi al indo mor kwalege lolo ingwa roman al duodi al ki queen tenge nganyana tulenga fiana duong ababa na duo kilmatio bana kusenga afiaba
1: amen
0: alengin kama altari nga tulenga alkoen kama amala salia na azangin jalunga lieke no kinko den donga kain
1: amen
0: ila delje na rumanyin tari annan ka domborele jay ne kin karaba ninji ngin wurwa ninjal do nama kwale tar jabidi a lompi a ila lole se pa wa jija mi a rumanyin rumanyin rumanyin jigi ba felet idi ne ko senga jaw inama tarai neski insia kiuba alkeren kamin orre duldin ko esi ken karabale ala jigil bal ken tari ngale jigil abatulle fi batulle al ine dombore wo monko ele kwa al kuru kedungo ken kwa si kwa basimara kwa ne mbelezi no ki kam min orre dionen kam ma suru al bake ko la ken illa kile ni nyoy ngede mitili dayngi dok fa ineng nama tarai bara ino nyet asan yorre ko enkalnga ala sunga si be al orre no duo bi duo berale berale na ke na orre duoi na orre tarike alan bering na dieng de dembele al kenas kelbam manin die njuro la ke ba na al ela ala gim be al orre na nga be ba al in dorale wala in dorale wala dinen ke lezatu in alang sunga imbe al orre na za kwazen kamin todi kewa koro ala iniba na lompi kwa duo na silata arham sibidel e den tenge al kilompi ilo do rubai a orre kwa namaskin sia kolomba a au na taras ko no todi do glanda duo ku monas kwazi gu pali di la a lompi no pirje kwa wem beling bibalun sai la kwalin kama tura sina Albanien d'un tour colmé ça.
1: Ayo kobi.
0: Albanien tour colmé.
1: Eh?
0: Na kilal ngam alfa la safin kinge. Al tari nga kegal. Khayna tarai. E no pie kilum pinge ça. Ah ila na mayna gal duol na duol ni mbeleng al tour ba wasa suingel. E na tarai. Al ki kere ngam kamentara. Alan suru dangi lole fago. Na lan orre lole fago. Al ki kang den sabab. Iding na ulwa kidakaba. Asan taras kerri na kagil ya kayne inde na kwa alkanya
1: eh
0: akibora ya jiwo ke
1: eh aso kibora yi docteur kese kin nyun se ange tenso glebas non dobi do ay kayn kilo tolle karignas dokel kam elauna kayne tenso gle doxi rima ay na dok angulden de songa kitale long alang giski ngase tabun zat ingi na dok den zat ingi na lomba alba elay alamba kabun na majoro mal kana mditin on lolo inquel alan kentari indele nga kekela koranga albaye ela kinna na makense age ina namal do kein na kilong doctor kidante daban kein sitting na namas kein na kilong ina karal alki na manifia na dayin girgingo ilong alan lo to ke alan yesis daraga ka alan do geji tiemba na rangye perra emba ine kiga balai injin wales kan ida ya
0: jago
1: kiga balai na maraba lo sam
0: useless king jago
1: e asam butere kunzu kiga balai
0: na
1: butere kunzu e illalong asang mera masidok dio kabi kan kinal kan ka wonye tindi
0: ki borai
1: wala illalong mera lan itiri ide ocean soren ran kol wala ide diren soren
0: lolo pellet iring alki lompi
1: eh
0: al duo dulin ko esi fiana ko insan kaba tokwa dam sefia alang awo iniba na surude no akya manni ndo ker tok to fiano ngwa jali aje nama enkwa lolo alang duldin ko yetogi alang baden dilulle azatu alang den dilulle alang surtoge ilompi ngeri lakin duldin ko en sursi ngai ngoba yengai ngi lompi na adam zu surule fiya na dobdo fiya na suru en ko yin na sure na ne ndu din ko en nga yin na din dok dalu to tofa fiya balan ko yin na awen
1: de be aja pa balan lo sito lugutu aji marame
0: egal nga yin
1: kinas kai
0: ngayene ine fia na ngayene dilule fia na nungile fia baola nyilule fia baola tobo fia baola tarangale fia baola kongale fia
1: na lo mpeka ku roske lo be lo le ba ba mbe
0: dilala mpia ba fi in na mona men ngi ngoi azal lo mpinking ajaiba wo jamai la jalon jurun jurgulo ko na ngalo balbe jane kwa gi den tebu ngidi tinjerel abay eri duo kwa jawngi ne kidin juru jurgulo nas jerring nas jiu selay wala pi na mali aja alang jado jajo bana kwa isani kwa nwezin kwa na jika juru janga
1: egen
0: man erbezato mbere kan lo bisike le oji kal gi jege ay la no mai la no sa sa diso taray al erbezato karakirel ila songa kakirei a oreduo alang si udo nga si innen kalun a ine aljinjwa la nyanga si kundu na ye e duo la ke na yan kweba
1: lolo
0: jet bay yen keri
1: kol yan keri
0: enama taray na wala mangay ange orre wala lenkin kama umma wala kwen kama gom orre na ya si bagya fiaba te bunga la duido
1: aso
0: pelle te bunga la duido
1: aso
0: na ile kikan orre kwa kikan taba idi na kikan si kalozi na ba kikan baka du jeng ingayingi orre duo abas enjoa bi orre kwa atual ko el ala nyasi te buka ala ngwe keri na duinte buya na bazin gwal jijeng juru le rito doske bal inen taray orre duo si aba jena na orre nga ker ngandio jebi ba den jonga koro jebi ba ndere ingo ban joingi du asan duwe aba den orren duel ay lele bay qala duoke ri buga fiba inema taray na kurgula zan ki ye jinya talage wala kay ngonga na lage nas boye wala kay buloki nagal ku kul dingan kan na kay duru ngale akaluba kay na kwa kawena kwa alka gul na ki alka go nema surin kerin julon kay na belenga ho nga surin kirsing a ilene may ne den girgimo kergel fi na sa keren kam orre kwa tarar ya balin kial in kalon na korton sot bele ala toji ki ane la bois ane le alfa gel tawale
1: batba
0: awuna skar ganes ki ki ngu do kar ka ki en kalenda bay na lompien kwal erin jiti ya le dali a asour nyedi si a wudu sirbi le jebidi a ine yanga borunga le borunga sal jegil kwal uruba ken e bagil borunga ningen ki ente bois yanga ge na borunga se sikirgi na kayngi na ya duldin kuen keng hugugan 60000
1: neji kan dog borudi kena selo denya ko an kuri kena mas kona ya dawran gane doge
0: kidi songa king songa gena asadu king asadu king barakol ban ko amburungan kona kwa lakina ba jurgulo na goge zinjingo bon woningal kente boyanga ke ba singin kwal kidge songa ke ini kente boyanga ke na nalgi ine kingari makure kulki le borwale ba ina banuzi eina illa kudwa korola duida lolo koronga duida taras duida na abangale ke nenga mala ya duinte bolay ba kayin ba idina ke la kwariage nenga ke lwe ba ji ya la jang wala ji abala jang la in ke lwe ji kufla jang intarile al intari din berai al jeyer ya jang de deja na jonal ke tenge ngajo inne lan kayli ki aba in ka sa orede an nan kay jirgin wa ke le nyetkel kay riyangale riyele aba jel na yanga jumongal idi kay magdab de bidila king king bang aw jumong wala is aw wala is na nyene te buina de nya se to de ngalango se to nyundi na lango ila doni gutu na zuru keta as undul ba na ananya gudu pe na lango de ngutu na orre ko ya kay di nyang ko sal ko la ngila je lolo anje ba yazo kala kwa kage innama ina orre adu di ba na innama a bele mubashir ke na nu indel na enga a pul ko mbaru anama di kenga na tisi di rike kay a nama ya kya na juro songa kya na wel banken ko rawa nama zezi kele alang orre te buing nama in lunga isa dang uro dang ala dakinya alang orre te bu eng ile ya yenki namas konge ya da inte boani ya da inte boani ba ya da inte boani nama konge na den duo si tebu kammi jo kay di nga lon ko isi a jundi a zon la duidi na kekele ele nga ugula kila kwa to le nga ala ke ba kila kula a jala nga ke king king ji ya kay ba ku di nga lon ko isi jundi na kila doro jenga le duidi ya kay samba lon ko isi tikal na ton kenge na kumi duo si ta
1: duo na masina wo
0: duo na wangu ai bi kuin namasto wale kilo kwa zina hoi ore riga kwa hi jibaina ni hi jiagai albelenga ukinga ngani namasin kwa ila jani ya indwi ngalang kwa ini ya gindie niundi ngain
1: era kaina
0: egel nanot kwa ngal kilo kwa jala ke wulo esa ngalu jidikal
1: yo kwa
0: ile duwa ngwa lolo di ngalang kwa umang nakie bay ni ore ni ini ri umang ala jundi ba san duo kerkel na tidente bu ala jundi na dengi stikala ndi mbiya egele ni fiya na ila ya durus kenga na ma segi dengi stikala ndi fiya na den duo bay lefing in na makay ngini na songa indela
1: egen na ken na may na ay nga ke piringa
0: ke piringa
1: kerin kanwe
0: na in inga kay luwe ba to di galwo eli kenga wo eli al kuri kenga ay wo eli nen dom bore la si aba burgulo ay begil ya alan duidi nan burun tarifi nan er ay nin duidi yanga ki abang nin nin kanya na ya kay ne tumu kay na ya si inga kelwe ba hilla tondio ya si inga kelwe al yai na duini na du yai
1: amen na duin tawi
0: na duin tawi tari nin nin kawe na mangi ne surun kubul al ki kay ko ne nes kay nakke mara oredwo kele si nya jundi de ke ngonga keng simme nga jundi a ila na maye a na gis udo ko songa ingi jago ba bele
1: ke bore docteur bay long dangerin tin ko langa do kulngi na ete bay long asa ba ma o kaina do ko kiyo ba mana na ma do kwela yelam kulle kulle ko na ma ni dangura tiriki da kome a de illon na sogo tabu ko ale alba jenga kain na sogo tabu ko ale songa teska a edu mo kain selama kina sa kain selama wena o se ganya
0: badba
1: a do ko sa ke benin dio na ma do kine aliena onga lekanni alje neski kela kwa ring alko akidie azanke dai rumenze kano in kwa ngale ene kidik nama injema a unse ngan katina semen
0: ye
1: sengan kati
0: na semen
1: na densime e lo si jaro ge trik
0: ene ongal alin kwa asengan kati nama in kwa alam belengan senga kayin fien karra in bero ngal orre kwa tara remember al imbeleng nice kid ki kula kwa ngwala remember ya ongala imbeleng jidar al haqiqa la nifaq
1: tamam
0: alam beleng seke nampie
1: akeba aso
0: aba sey ba jirsingo aba sey ay ba jirsingo aba njualang a baja aba njualang el bajel
1: aba njualang
0: aba njualang ani ben ani nasin kelmat la sijalo
1: aba njualang ajaba
0: ba ba jaba
1: ya kal ba jaba
0: ah ina ko bisken kala ala joba na di njwala jirsimba ben kama do kasa jonba ba sey na ba jwana ba awuna den sey na sey ali nasin adilla ngakene ngalon bal hoy asa di njuru le jarilo in al inem berengal in ber ongali ino bele sey ngain idina in fie ye ile burvaro
1: ya pie ile
0: burvaro
1: burvaro
0: fie burvaro ne piena nyeina jaru nga kergel via piena nyeina tonga faro piena nyeina kerre ko iruta a pie tuli aiba auna belen seke annan to kay neji auna sekel jam annan to kay fie sekel jam ba duen orredo eding na imberale belen songa kwa na kwa aba dual piercing asan etraf jambel akta aba jiti jaran jo a kika falai ay sa baso kal jiti
1: wanyet
0: ay sa baso na al erdike alan hakika lay al illong yainan belen at tarikh yudarras kama huwa inan belen sim mesi alan gutsi in ka albayina long
1: albayilong
0: nasing abel basa bingo
1: so
0: inan do notara inan do kwa kin basa simme al ming danti leki buda kundi bese lonkin dola ket alkele ki ngonga ndie simme ala koyba
1: askemba eten sogle don
0: askemba ila motaray
1: don askemba
0: egen ina motaray nasdi ngonga simme ajalumba ina bele firje ki ngonga ay kayin ne ki ngudo ngale ngay kawe aba in akeba in dok al yeyne jirgi ngo kergel fi imberato nama den tar ku ray ne barule di barundi yo faydi do nama elnes ke ngonga kona jani ni gisa sa wonga jama lolu ki ngonga kona kayma Neki danti ne lele al kanga kel na tok dir tok delin ku mok nen kanga sultan min salatin al for yel basuna jibban jox ina nin kriya alang sini sini nyangala wala siligan ni ngane jidi janazira ken juriya tok kenga na nan mar mending namaske yul a ne ne si mesi de lo le akaba ko namaske yul nen kam wa al kul dinga ngelay mboru legal na war bal bal karaba juru za kezel kul dinga kay ne ne soli na kwam buruel e na do tarai na orre kwa ta banki ken senga sikirin a in bido se balongal kwa kay ne nelan kay idi ne illa kwansi membeling na de sigime idi nga sa kwansi menjimel dingela idu mboru al ningela na in si mesi alan so male dar zenka lezi namas tona ya nama juro ntarifi yana munkulile pago nama zim kwa kile simanga siya sebeyo al ku kwa nyedi simbelengal kayina kayi simbelengal kayel marali nyera kayimba nama simelesi kayingul na enkawe kuldinga njera kwa dilomo kuldinga njera suru di kole yana yani kuldinga la kayimba baba ma kayi anuma le ngaraki ngarabe la yana ino de tarai fa au kim udonga yenge a na song ngatarage aba kwa amera magartuma nyimala kirgulba na abanga tumonga nyimala kirgulba na kimbal danga si putwa ke bana surngasi in akebal ihtiram al ikhtilaf li akengeba na belenga singa li akagulba a tarai alang ila suru de lole fi ne kiba ken singa kirsing
1: aso
0: e idingi na suru njaungi kitari ngai naki surim bagi naki jalungai
1: dikter din melese
0: jago
1: ela una yang ko de kanas ka kala mina embelenye ki el mamang kikin ayang kala dia sabitun elengan de ankuring al kan ko ale ka ye in tariba min enderin kyal ye na buru pali ke enderin marada em burun ken kuria al wakika nan ka ndola ka mara etasa erdi jeyngo na ki ken kuria ka ga dale ma nyet ba wi na kwa kiran di ndo ya kayin elenga ki ken tigana na kayin wo kwa kiran yi inna na ma dogal bele fe jege de ki lole ainin corona ai sin kayin ta lo na ngal ko alba dal di le alba di le ne la bakutu mi nga
0: badba
1: ne do alba etena sares on le ya to ba ka kiran de na kela ko na ma gal ya nga sa hadaf kayin de un kele na ela siya ba en kwa alampia alba fi mara ki kayi kan inma mera mi jingo a mera msika ke bora sa songa ela no mera se bat ki sense ke ma songa wingo le lole na ma yei na ken se na kwa ela lona ma ngina lomba kwa hoto ko ndasar ko na diktor na basel ndoka lang alang bam os kwa le kago
0: e ki ka jara ko nas kin kwa kin ka gato se
1: bab os ke kwa ngile na ma yei nes mbeling yani gidar bishara ka ki kwa mbile
0: ina ngis bele aiwa
1: in lole ai se bin gel
0: e bor ingis beleng en ketisi ala bawba alene beleng suring jelo lo suring janyungi na in al janyungi wala jel na mayon kwa alang suring belekel bam sot masmu ne ngalo bal dudu kristian real boy alang kwa kal alang birsingo na kwa le fago
1: ya
0: alam birsimo na kwa kelkamia al kelkamie asaki njuru ngale keringela nas testes kawe nas keringa kanyidia wala dinga stalan kawe idini kuldian ki njuru ngwa arageba maninji dig juana yaiba na illa digni kwa maninji ne namaskela si testes
1: na doki dig manin duonyo ke dikel na kidan nuile nge ndua sa nyoke
0: e malaki mara juru le nyoke
1: na kama juru le nyoke
0: juru le nyoke
1: dense
0: in aba duong aba songa sin ke na sod masmoi a duo bi duo al dembele risimo ine udoabes ilong altaras duidia na inyei ne nga jundiba alang day jirgingo ngaringi ne ine inne abas dieng kien garara le shari kem bindel min elle na manin iribo na keni na kea na keri na kea nan arabang illa albaye ne jirgingo ka kire indel na alang eri le bundi alang nya zikinungi la jul basangin jolo nya al abasi jala ki juru njerin ya dalke abasi jala ki juru njerin ngay na oredu abasi ajelba bajo na yangi din ton joye asa kweke na buja asa kom na matini la lejo al nungi njamin tini e ne yegir inya nasin ala uduke nasin kweke la nas jungel nan ding belekel am nan kwele san shaifia tin tolle na to doxi jitia viva
1: banya tin dela
0: yedding ara asa impo nan kelam alji la jeria nan kelam al ko komo la nan kelam
1: amin
0: kinyet arafi
1: amin
0: na ila jurusi
1: amin
0: na ma orrete bu ngi dinga duidi ma na juru al abanga si jala gal yesi kabu na tindil kabidi
1: ki askam bangi juro
0: tindil kabidi na ki askam ba ila na ma alji na tarai aba sod allan ko sod masmoy na kundiya na abanga dem kire na rising den sesi nan tabiti nga jabi balen belengal illa illa duin duwa banke maningin kwa liya ineng lolo zang giza to ineng jaw aljirsi mo sesi ila na matarazi ayne orde
1: aso ke sense maramme na madu
0: na
1: ka na do kinguto aka o alansi kay nguto a to likir ko kital do janin gena mo ko lesan tabu ngiran kawzingi ke dig dog manen wosinga o ke ndogal kay sawaga na kay barnga orientarile digal duem be na al buisi ko yala baba na doling na magalin kwa gal bele botaiba al putte do baring kinna ma do gozi akit kayan di taring amara en aba mara ki incoming alang auso to ko lenen na ine doctor nama osandikle kundul alena bam rikwangi ina ko langis dok ine songa nyere yal dok yena en kwa jalo wenden kati wala ringin den kati
0: yewa
1: alena ringin kati
0: no
1: kasin tare kayan ringin kati
0: firje en kwa yelale nana kwa ba al jidar alway yi lana maka kire ile na mas tabuin kwa illa mana al imbelin alan illa ba sai fi min jazo
1: ya
0: na laba no was no sembele wa jawla isbel ba lolo alan jurungan jurungan galanyasi tabun janas jiw jurung galanyasi asan jiw in november abe in si jiw al ni lefi na gut kirin na burgunga ki jalon na den jano na den jano in alyay na ringi na ringi na ndon alyay na waya baske si iwo nas in iwo al awge ji selay na gud ne la jaba alan alan tirijin ne kwang tabujon
1: lolo
0: anjamba in ne lambelen in ma al diga sang in si jalon na ine selay alan in jamma sa burgo ajayin na azjalumba miliar ananinsike segelaninsi wala ananinsike tirmaninsike inama yayi asan kinsi jalun abas kinsi jiwi albayenes kurinjano nan sikin karaba jano zato
1: aso
0: inal wai abas kinsi jiwi asa kurinjano na asa kin karaba jano sarwata sizato ine nan belengen natija kangi idinga ba kuldinga riakingi ine yenkien asaba kumme na liya belenga alkirsinga skerrek alkirsinga alkirsinga altulenga ge na akida la kirsinga ba sori ngereli
1: aso
0: wale ko gol lole ka wona riage na idala kirsinga ba al orre singereli adi sikirsinga al yangasis al mufida ge
1: wala
0: al
1: mustafida ge
0: aywa na kida ge ba al jangaringe na mezin kwa ke gavarai ine na mezin kwa denjagi ni al imbelen riyalin kama ifsad al wahda kayal jitifi na asak injalun kurin si ayin jeyi ne yesi ayisin jano
1: lakin
0: in al jirgingo kay
1: docteur ken to baga kenal na mama banyo sakere sa son si
0: e no en kwal jirgingo kuldingan bari bari la digal al kwa ke ya kul al girgimo kul digan bari ay na mas girgimo akay mbegel bari don askay
1: mbegel
0: na do taray na mas bari don akay mbegel abako sen akang na ine kurin don asin kay mbegel
1: ngena ko bajil
0: na mas kurin don akay mbezuru ta kay mbegel na ide tengero akel ine no songa taray me jiran bay inengi
1: kisense marman kenal nyeting intenso legal na jawra ye na kay wa tagatini kay mbaranga kital kay lobi non eskel kame oto akin kin wala belakin kin eten songle do loke ranya kelan jam babang ide dingle kel jam na orre kel jam kaung ela una kwel alan kwa kutumo na la orre tumo alan tabunje alan kia ko ba asan kerin en kaiti a ina kari kwan kari na kise ba selo kirik ba songa sakai ela una ki eten songle e dain suru dain sa ba rit along etiba adidel dinga kele an kera san ferjan ka wena del dingi ken gwana kawe askaimba wala simen ari as kaimba aba kwa de ya gabana la ki eten sokuna podio kito wa de ken kala tori karimul kida ozo ne kala tori karimul na ba eten sokul kuna kana die le kere nen kame kin e al tori kan ka kin al kan ko lo wa kala kin san ki lo bizu kumel na ari to le italan ul mola na kwa le lo mola askaim ba il lo le kana na ki kwantiri ko e maramain e na na ma jola san ay jo orre kwa se ya gusi
0: orre kwa donga ki songa kanni ki nabi nama tokkan nama karaba kayna is worige na koel asan kel ki nyet nama incominga asaki jirgingo na ki senganjwa na ki surinjwengi na ki fie aiba
1: baginja
0: na ikhtilaf al shunu na ihtiram al ikhtilaf alan kinsi bagika abes ilong ingal dain bari nang akundi bandu undul na denta de credit ne kyo ngerel na kinyenge na dok mayna ngai sa donga oloba dok bar nga kay ine na kagul na kerin kele alando donga kani bara makke adam osogis kaw na bara suleiman muhammad osogis kaw na bara suleiman ahmad nangis osokaw bara sultan wat garsila nangis osokaw bar nga nyedingal bago perraba na mes ilong asa dentin da kiyanga no mayro mai si bor anina den ore donga jono no koro
1: aso ke boraina ke bor hotai barnga ki se ki ten sok sada gelan ki diktorin ine kain asan un si ma kin si kuma ela wona kin si kalom ki kai nga yana yakin alka un si nga dota dogle as kuma ba si mo na kila al kain tor do kila ba ki kwa mbele ka ina do ngina lo mal kila mbele nga maro dok den dio jumuna sa aso wanu sa gena kila nga geba al den ore su tumi na sa mundu dia mara kin kaming lobi lo albaka neskel kambar nga duo abajel da waskeba bas jago del insio tarang al kambar nga re de sama for kwa inange alang de wisinanka na awle dok bara abajel dok asanto lekel jam ba gogel le yeri nama radio samar ko remenja kese alba tegge jaldo bayim bulo dio al ko akene tarikawe kidik adigal dok na youtube le yeri dok kese abajaldo do banjumo na kikay na kidik namaru yalmin irisa tala

ki dan orang ko nama dan jabil kurwa anga tore kal kan wo ais kenye nama kunde ne gitya nar ko ne fi ne mo ko to ngala ro kenka na kurwa ka wedello alan karaba akriya wana kain brinya lamya na kain pilpila karaba ne mukriye na ngain kriye dan jukin ai ko to ngala jabil ko ka baka ang nama bay mati bay atano bay atai abakela alang jabil ki bay atano mang ko ay sel to boy bay mat nama surti bay adagal nama ang ka alwa la san do murta ro o ka dal do to nama ay nama iti nama kuruyu inang nama kang lea na uringa na ku nama kerja saban kiring ere ki dukung ere ki seit saban ere lay nama kerja na ame nama berinjal lagi pebele nyet ame na lopu tosai indah jukung iku injarung marang aba berinjal ame na pebele ame suru seiti suru a ame ba elle aba oru nama dok kan ko be lekin man suru ba saiti in suru al sai kin ko delang ol kikin lewang kikin karabang al kari na jabra ka ba olang ide inalang wala janing ko ballo idle wal dai ke na lo idle duya allo alha rikyalang kamya ine ele lole matnin ku riona daita na ker pipilam pal na brinjalam pal na le kel ku si ire tagazin jeiwa wala ker le wazi ire tagazin jeiwa ele ungi no bain dunen ire bain adanen ire ka nandok a du tu no umu bain filan nandok beta kurunga ke karu ke ji alba karu ke inen ji inen bu putoi na du to gal kwangama don to nuwa saurel ila ungi nas dai wo enkwa dai mitil in al mitil tulay nal mitil gubulingi jab rokkonye reala jan man ele vele sei koing doimo rengwa puto bare ne melen de arabaran ki nama grinjala na pilpila bukikam

0: marang in ka kwel kwel alang alang korosel leki dobi doke andem bousika bousika alang kono nyur kandi dobi dons l kwadi gal na karu ka kande kwadi gal na ka en kulo kurwa kurto kulo kurwa adan kolba den dio kari adan kolba den dibe ja alang kurrai aran duwe mbala ngalo alan toyo ila bu jurto kurto kunjaruma na namo ko lan sur kangar kwa kwadi nandi entaro no nyuri no nyur kangul delin kwadi mudi entare alan kendeli ba no nyursi ila ne ki songa ko no nyu kwadi alan bukula kurta delin di entale no kula nyurte kwadi ye tulungal namas no gira nas nun kundula alan nungam elain alan inda dempo lan indem injabil son apai ngal usie aba kwakul kwanyetin sursi konga keba induke inindo ne indike inindo apa ale dolle dolle le apa kale kani kanile ke nyetindi alan utka na indemsi in jabelsi ko ki sense alan do to do ken karaba alan do to gen ken karaba akriya do marangwa puto karin in dem demusi in jabel jabel usi na jokwel jok sense ne albas kawa nankar go ki nasin deyan kallo sor sor seingang kaya kumal lage nyettin badna jabel tullen ki nasin ki kaya kartino nas ni kandiro alang kwalewa no kwang kutani daing ela balang alang kaing daing ani amya kaing brinjala na kaing krabal jika kingal jikam nakin zaki dogri kuimbarnga kuim kani na kuim abana kuim anya ku kala ang yatin banaki kinang ngisaming imbelele imitil alam kengkel ma dele ba kisense nande ara kharang alam utka nakaru ke ki karu ke kire kisense ke kire alam ut pya nice kaim birinjala na kaim pilpila na kang alkayo na pulo gis jano dio dain dairi borabatai dain wo imitil si hoaz az jundiba elang gis jundi alan den ara kerengel na ine ka imitil si ages ete u itgal asaka ondi bigal ukien to male keba tulen den ara borang nas kain alasi bamin na almin bain bakin gorna baw alan utka na dain jabil kingi jabil ka kire jabil karuke ki tobanga a ki kolpanga tulema nas dain rei kano alang karaba jio kreya bo barapotai sarasinka
1: namasinka eti ingisen wa alang bai ki won kona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون 0539-77-56-539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. الحلقة دي مهمة جدا جدا ليك أختي الغالية.
3: Quel dame quoi ay bendening ki loaling ay sibomo waringila ki subanga na ay sibonga giskemini na namagal gis jamu kaming na ay bendening habobitring ka kirebang dengal di e gi dokal e kamil jang nagisala jamba inlekang oto donc da en beren dormi nama en beren iyan go si sen beren ji al ka kire jang nan dok al reya jang nama ka kiringa al kang na diyen kirsing nan dok bele al kan na kirsing ilang asang iyan ko yedok ilong yedok ken siminga walagal ken jang aye fi al kirin ken korange na dang usen jasong wana ma dang iya porawe si na kanni namado wala nang gisimwa al gibano ine ne ela namazdok ine al iyan ko ken utongan jang na dang deri kirsing oto in namas kinga si infality alang si kalung iyan ko kika doray wala gal kay udonge al si kinkiwel diele asalong na fi ki janga na doki ka kiringa na doki jeringa girase kenes iringen kilal ki ka ne gidi en kirsinga jeringan dien sabba nemes infality iyan ko den jering na den ja asunga he tegatini nandok e dengeringa yefi na denja sunga gis faliti na gis min alang iyankwe innumbi. Marang kwa kidasa iyankwe inden juru si ki kienkelma walagal ki kienjuru nga siyake liba maha walagal eritodok na ja bas infaliti walagal yengasi bas imbelang. Kien juru agnes beleng atarang den juru basim beleng lolo ingeri inangala bayan ki leri si akeli balji iyan ko jangne ileri si tagaja mungkin ba illo mata jinyoke jang walgalal ijaw yani ki ngutongal jaw den fil walgal den jalung inalangalom ba na wuon ko inama skasi invalidity anu injabe kinama ko ran yani ine ngwa duobu duo aza iyan ko sinu je felingina yesi ina loyingi ba aliye ki mudonga si alfi dogal sunga e tarasi na dog e al dien jale ina la lom ba walgal ina la fi ba ina kwa kirnga ine di zuri si jines fie jaw haji warre duen janes genis ilan juru yang di zuri si nes fie jaw ka nge idina ila real jinda lan jalung ye ina ngay ba fa ji juela lan jaw ngina ming asikeri di zuri si gudle ja alan jawngina ki ngudong azi sejei walagal jawngina injergi nina asa kwa kirgi dia nina al kwa kawe. Idina abaz jayina din sursi kila ankojo jele jingiti la haddi inti leo to kwa kaina ska inga nikien sur nga si kini ninjuru nga laki ingiti anas inkaminga walagal na imbeleng ingerial indeling inna nga laiba walagal iyankwe al inangi mama kana jija asan saddiga nja yesinas injua. Ingerisi ina ala jabo fingiti na imbeleng lolo yani denjuru fingiti na imbeleng lolo ingeri al inangi al ilong alang inang. Keljam kwa namado kwele lang lolen songa balka na songa futoka ring asanga kimba na surunga si kikininin utonga walagal kikininin kwaranga kargiti auna ilolen ki kain kuro na kain jurunga kwa audog yani ka adi aboy alang iyang kwen denjuru si gibilan fia ni iyan ko egal alang abon den juru wa asam warufi yani iyan ko abon juru azi if doksi karunga nan dok kebye ki to ngiri marangan dain warren ken wo ngnyetin ko ingaye iyan ko si ndok asan gisimi e gitirnya iyan ko si dok asan ki juru tulin gitirnya iyan ko si dok alang kundial ni utonga alfi ni kitulini ne na lomba alkikila yayen ko lu abaki innan ka walagal bas innan kargi ki utonga ban sunga dom jamara bas ka inna iyan ko siki kila juru ngas kargi di na ki kila kuyi kolu ki sense yani dai jayin bas in ka inna kari yere nan ko an kari yere ni ko na mukundula ne skandale na kanya na ba wuti da surunga bilel ki ngwasi al sazuma irike ne albaki gan ne skai ne ki azgain kan sikai idin sikai naski kain juru nga koto yung walagal leo moto koto yung alang surungan kieng surungan si kabong surungan kain bele nga kabong dok kain utonga nya tiningko yung kital indel nga alang surungan si skanyinti innama indigines kingati ini kain nasa faaliti ba din ka kirin wala gal din yan ko den ka kirin ala worre a jerengel ba wala gal ala jerengel ba asnan e nyene gise jundi ba ala tin worre irje marang abas gi je ngal inza jelni wenes gi nes ki juru toy ko an jer gi di a kay mo ay ma sa sa ngangul wala gal sa kundi ne sa ngangul kay ngi an ko si na sa kir gi di amani na na ko ba wo ma si yembo belenes awun ne yengas kalngi ba riya si duwe ya yalo mataban ina lomba ina za jalo nama ilang wungi nasi ngaming alang ilo leng futo karing nas ila juru toy kwansi yani kwanki in juru mo toy gala kere na kayin wong ala karfi alang utka na kilansi fufuka na karang asan ki kayin ya kiki niya kwa njamma ilin kwen bang niya kwa kiki wong njamma ilin kwen na dok juru nga riwerial kabu nga lang jamay lang kwen kabu riwerial indira lang jamay lang kwen yeng yani in bas udo nga saso nga jamay falit ya marang abas kayin ming oto le sari le jato nas kayin na kinining udo nga si yani juru nga lang inang kirgil nas kayin kilmang ale sabit nga kawba walagal kwa nga siya kwel balang karang dayang iyang kwen kien jangan si minga si asin kumomba na deng rinzi do wasin kumomba na ma wala sen iyan kwe si yung waji al iyan kwe kinjeri nga tole nga ke kinguto nga al jawana nga tole nga ke kisen se kilasa jeri nga nga sungwa dom ke jina nga riya jane di ring aslomba alang warre ke ring iya kene ina riya ina daing warre ng iya kangi idina yani iyan abar riya ke ba kinguto nga si alka ina inan duwitia asin kalunga ba wala asin kiwe ba kisoga anyenge wala al undula. Nasin kiwe aba ilong naji naka na ayi duwo kir alwaren giyo ke asan utonga kinsi kerkerfia narang insi ki ila aysin kerkerja ding isi ki duwo aysin kerkerja dingin tulinzi aining iri jagi diki eri di si kandok nas kain juru ngale kang na koto ingalan deng arra kerengal. Nama iya kai. Dingin den tulinzi ujaw nas du jigi tina juel balan jerengal. Nama dok imbas ilong al kwan juru ngane jisi jundi angin nambia. Dingin tulinzi uta jawba alang ji ila lolen jarang. Uta jawba alang ji yani dingin tulinzi kakireja. Uta jawba alang den tulinsi jarang ne esu kuro ya ne ele sunga fi anama kai. Kelman der rubin asa kwa ke lom fin jirgi nwa ke imba. Idi nal di imba rari to lepe ya badalang sha jenja na kuro ya ni na. Nsi jwa ingeri al indi alinga sa sunga tarasi ya sayin en jirgi. Yani mungkin esin ki uta jawba nan ki kelman diyo basin jahin en jami. Aa, ina nga la lomba. Ela nama kuul kelman der rubin. Duo bu duo abas indina. Al isa mwangwe ene skerebe dele kuldul. Ne keng kewagene esi liyol den kilman jiyo ila lewasin jayinwa. Bampingi na den kilma teye ingnes den barang irin josi tinel. Nansi doktawa laddi. Nansi ki kilman si mintirinti. Marang kain kilma nga yengi narubage. Na koto ingalan suru nga si kirmo. Walagal koto ingasan suru nga si kin. Walagal koto ing alang suru nga kabung. Innama yeyi neski nga si jitin faaliti nesi ming afaaliti ba. Marang kakuing aare nga lebes ilong aysang si ming faali, aysang jirgi nga faali, aysang irinjo faali, aysang faali uto nga tulle nga kain kilma nga. Auna kilma nga si tayyan ni kuen kalo, auna kilma nga si kilgo. Auna kain suru nga kabung, auna eriberial indering. Halen kisi ming indirin. Na warre kwa, sunga agestawa aldi do kien janga, ne kien jerringa, ne kien utonga kital bibannas berringan na bao, ne kien kelma kitese banna babung, au na ki siminga kang, au na ki tulinga kang, idina kien tulinga ba yengene skinga si falit ya, walagal kien janga ba yengene skinga si falit ya, al utonga kayin na sunga teketini alang kika na alkika nakaw. Asogis aming kayin keljam kwa kul na dok au na simon dendong akalong numero iyan ko enden e janga to lenga na derin kan na kirsinga bano gi na na kela nas bele ki den dormi kulup ene dog numas ke ines iyan ko ze incoming a al onus kuro jang a jundi ba ailang e duo kikem belenga wala gal kiki enjanga jisi e duo kawea wala gal alangi jisi kuro baskawal e jergi si din ka kiring na din tulin si kikin koranga e na dog dirin si auna ke nes gergi ti enang timbitin a kuroy jungal ba ina lombal te bum futtingi wala kim marang ilong asang duo long e se siki koron asang jango na din sele alang futo yerel alang jundi ba nes duo argiti yela aldi injelu nga seke nga baye ina seke nga idina long firo kwa den domberele al sesi joana sene jisilio e ne kakirevia nama ilang ungi alam futo jaring lod na janga au na kisimi nga jang e au na kituli nga jang au na king utonga nyet tara sene nguenge na kisimi nga ge e nama suwan do nga kalung na une uo jano lo bilo albang e kiringan koranga bilong asoy.
2: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهس نخليكم مع برنامج باللغة العربية الخصام. موضوع الحلقة الليلة وموضوع جميل جدا جدا في سلسلة الخطايا المستترة.

Ore kwa kuakul baila na aisibomungo tine kerker na longa kerkerle abo kwa nyati ninkwen dombomungo na kusenga nkarabang indala nsike imilala kuakul dombang na kusenga nkarabang na ibendeli nkisense donga gea nisonga tine kerkerle na barunga kerkerle kisense wela nandu indonga diile fago ine na madogo wela lengi singwa otonso ngisiro wachaki barkaga melon fisi na kayinga na sky ti ine kibingang na madogo wela leng kayinga na kagil ati duo ken dogala si jurnyo tulerunyo ken siminga wala gal ken tulinga al diile fingitia kwa kul bel na skering na bel na rimengis ba na ferraba sunwa tagatini na do bel na bago na gizbo akilal kin juru wale kayin nina sa kayin sa ko ngam na dan sa wakel kam na kayin na zdan bira tabungo so ina kibora ina bara fatay.

dofi do intinle asar radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons goings jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel naski kayem belenga japon walgal tesiya kaamu elawun alye na goingi ke alandin kel mapis en na kaamu elawun alye goingin dorai nang yei na rumingin dorai

Aso gis amin na barafatta gis amin kisi alsidog dying sawa kel kami kisi ensi kin magi sunga simoge na madogi na gis tarasi ni kweri singo kel magi simoi kwa kital kele na kwa gul na gis rim menkawe na kwa kital si kayingana na gundula ingis amin albago dara diengi tuske diengi oto dog na maye aisa waba alkwe lalang utongo kelang kirsingo girnyo tuleng ken siminga ne ken utonga alieniski ko kulkalung kayge walagal ki ay dorai ilole na madokwelan sunga kirsingo na kumong asang kalung girnyo tuleng ken ken kangin ko walagal den samar alsa sunga tulle ilole na madokdonga ani sunga na wel alangis inwa alang duin donga diele fago na dok kisense nina alsi kayin kisene sa kunga ba aiza addi kamin albago nesferra ba na dok albago na gis rimmen ba na gis bua inna madok sunga tegati ni bi na ki alang kang neskausinti na dok tabungkan ni aso gis amin iloleng na madok wel alang si kung na dok si daimbera tabungka go alan si kumong kay utongage al sunga tekatini na al si ayin nasa unga ba na masdog dan soli si kitire na dokagil ayye ay beleng.

marang abokin ko alkwelen ile kilo kusen an kisuwa asu ko dogola sia ko ba ananiya ken ko la tulon ku media kisen se medin so ma go so ne tin si ba kan ma wel balan ko ron kisuwa marang welen kilan kisin ne ati kisen se ati di di go to le giyo uto to le aljiya de kisen ne warin ya

0: ne kido giski tirinti ajene jago jago na janga ba e dardini oto na modo kwela lan uto ke lan kirsingo e ati ilong nesgi dogola janga ne ki dora tulle jurnyo a sare dien tulling aldi jelung e ki ei dora jelung wala gal e duo alan si dogola si e lo tulle le fa wono ki jurnyo tulle runyi yetabe le indelin wala ba inan asil buliti jago
1: e ki borai da tolla jinji o in sa so matarasi marra ingis long kwa al kaines kel kame asa dogola kayni na dokita asa dogola kayin bana dokwela lang lot le kawula lang tore dik si dogola kayni ingis long dogolan king sereta dakikea na dok si kel kama kitna kayna jingo nge alangi kingo lele idi na jingo in sa so domi ati elonas do dogola jang wala nas janga wargana joela san jayin dien jurnyo taralay wala taraiba na ailong alang dogola se ay jurnyo sekote bukwale yang iskakawa embele na mazilonga sa soma tarasi idi na kida njain kul alka yang daldile duobi du alke ba lot le fegel alang si tonga tonga mpea nasang lompi dogola ini na dok daldisi soma pea wala alang kiri na daldin diyo soma kini nama ine ki jurnyo ina kirsing na mazilonga ki sense dogola njurnyo sa ilaiba sa soma tarai kangu ngina kain na ngaming kilo kwa kit kan na ikurnyol na doksi kalong kain iyang na kain abanga daing iri ay tabing kingi na kilo wali na kago kwa dinga ruga sa dogola kang kisense kaimasi al jurnyo tarai mara dogola si abaki dora tule jurnyo na yensi jurnyo ele kiwe alangi jisi bagi kawe na alang doke jing toyeng kwa si bagi kawe na muktamasi na dok dora ila lompi kwel alando kie kurnyol soko tabu kwa le matigisin za tole eng na dok kwa kuzisin za tole kin daldin dial kin ila ngungi na abajegila borunwa kinal kin borunwa dia kien borunwa le nenga mail tuminga wala le neng taras tuminga ka ngungi sal idin na yen kien to kala si tole kurnye na dok wasi tole kanya ati kin dien jenle ay sinkargi te daldisi na dok ay nin kutumo ran tabunkia ila insaba injingo sa sunga tarasi marajat ko ko sunga idi na dogala jurnyo tarai maraba to le jurnyo basin so tabu kale zat kingi na kwa ko siru daldin dial kay basin zat kingi na kwa lia bayin dok gisin tawakal dia na gisin sunga ke bora angil na lompi dok bayi dok kwel nang dok si iwo al dok jiki sense puto yara na kin dogala si jurnyo na yena lia daldin dia kwa ko si di ngiri kasben kindele na jidok sin kasbenje
0: asoy majiram bay Musa kise na dokinan to lejirsingo ilolen kise sunwa tagatini asan ki gokul in usikiu na asan kalung marang ina din ko jurnyo to le zainina saka warin je janga banas mitilal do na inwa aba jole san yin jalung ilo kuru to le le wala likale asan baden ko jawi
1: se
0: awas den ko jawi abusin gmail ya ilo kuru si basin kulu sok biso in jamin hilla kuru wala gal hilla tuwa asas san wala likai ines ka den ko awe
1: se
0: ilo len altigi dola jang na to le jurnyo sare dien tuling ilo dilele kirel dalinin ko wala ko sunwa le kirel na dok atin ilo na ko sunwa le kirel ailong alang ki ay doray ila tuling lomfin sa sabaje imel wala din si sabaje imel lagi jizikil masumwa na jikwese tulle jurnyo wala injalung ki sense idin na ilomfin deng forre na ye ini alkagi tuling ulunyo na ye otos kin tuling asilong manato in tuling alomfin levingiti
1: ki boray tane dok ki sense ingis long dogola si abo tulle jurnyo ye tuling lompile undul kangu ngina lompile undul idina lompiye tulle atenen tulle akyan aba daldisike ken karaban kulli ineng taras antewa ba namanye na dokyan sitewa al dok insana kan na ye na deng si baletewa wala deng jele al kai nama dogolan jurnyo alan dogola si tulle jurnyo ingis long gial de bajan wala iya aba ilong na jiki sense dok tulle jurnyo dogola kinsi ban tulle jurnyo na brok abas lompin dora si kisi tulle jano idin na domboren adingale lompin den belele kan gis inkwa alka an kuru tulle na ine dokal duin abba kuru ila al kuru siye anifi na marabi al kem pereng abang ina aljijwa kuru aba jurgona kenkwa simonga ja wala kuru aba jumona kenkwa simoga na story digawiya na simo gisi sare ban jangwe ile loring wala ile kurule ile kuna kenkwa jundo wasan jam na do kwa sero basin jwa.

0: kenyi kimbar ngasi ar kuru kenas ken kwa sa simoge al benna ko kwa kul in namas in min gi atte abajen na kindo gora si tulle jurnyo ina lomba al delling e jijang nas e din simmingelo kwa kul al kenyi ati mutamale yal jiki ambang nan si den simming kalwa na dok di le rayay ati ilanguna dok borunga le nyet al kenyi nan dok rayay indeling ati lompile lompino dok ye na squa na dok gi wosi ina na sin kwa dogola si alle dora itle burnyo tulling ilale al kawel na alange ka keli kawe na dok alang kwang utongasi akebe bana kien kawe walgar alang kwang shunale akritia ba alan dok kilage al biboyran tullege na al kawelan tullege ina na makise ense gisa staras jela alle na kurusi mongsi den ane jela nas de mitil nas ki kwasi ane ja san kwa katkul nas kalwa kise ense kuruwa baske kwa simoge dobi do kwela sanga inama silong ki sense al ilay duwa baji kwesi tulle jurnyo wala dokola si tulle jurnyo ki sense bas kwa kul kasben kinde na diele ina lomba alba delle nji al bajan wala iya wala al toyen kwa bang al delle mbi banas kasben mindere inama abaji gila inan dayin mujtamale ilong kilo kinsi asan kalong ki sense na ilong dokal kenyi dayin mujtamale abaji gila baru al kanga kwa dinga kien dokola si al iting tina dinga le ki tulle nkurnye kisense elle kwa ba kimere bayin kama piran ken dogola si piran dogola al sason muaddabage wala asabagi ken sason na mar piran dogola to le kunyo bayin kama piran ken dogola bas kerep ki bar ngor kindelinga dogola si to le ala runba inamas in min al intingiti duo ila al ken dogola si to le runyo al iting lompin dakika na lompin ken utonga disilonga ine maradok na makwela san dokkalum jurnyo lompin ne kial insana kan dok ilong itrik shoye kida ina dok asan katko asan kalun
1: na ina gal kang imbelenye king urtu to ang ange jurnyo to le al kakirini wala gal al jirgi way arantas ki dogolang ba ilon na ji ki dogolang wala gal osur al yene tongin kwa bang na di jirgi ngo to le manatu ya kwesi al dundi ne kakire ndere
0: se lewge
1: awule nangalim beren jurnyo to le al si do ka faliti ase duosi in faliti wala se ele duosi in min alim beren yes din sur le sejeja
0: badba
1: ele sejeyi al si ye intimele se jile janna si jawliti al apujan asanye den sur si in ukase sejeyi andoy sur le wala yenes iwiti minke la udon la sigiyam
0: kibore
1: yani abakwe ne zima sal na jurnyo asanye intim ka asa kikuin alan jirjinu an wa nadok asa asan seje yandoin surle idi lalo asa ji uton kele jawza seje jangna uton to lenga jaw wala ye idi si undul al sigiye si to le jirge
0: kibore ine dinjingo so matarasi marajat ko kwel idi na uton adi kenyi na kweti kwela san jawli ji alba wala iyajan na di kayni na ye automatic lew kilal bibaw na de njuru le kritia ine lompi doxifality di nas iwiti ka nguni na utonga di kayni na ki minna kayni ilong na lompi na ini kila na jawli akwela ba jimi na jelu din diyo ba kayni na tabiye inda na din jelle alkayni na di kayni na kwele alangis kawlia ine kal abang wala iyang tong abaka tulle anni na kuin do wala sis demi wala wasi tulle undi nas inaming ababio ki kwan do wala ati orobang ati lole na bane ati som gutin bio ati sugi na bio al wudba alan kin do wala si bagibo ki han peket korle ala bo wala wujiti dieng on wala ki en kalentale abaramba rinake albaski taras testesba na dok abas jang na dimbara askeba al yani in namas ilong kwe abalou na bial apang abang tong na kinsi baw na yesis bameng ki sense yero bay ila si kari luna makila dora duite na di dok balou ababiki lole bio ati iya ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na louji utonga kila wala taringa kila jiki kila kwandio yaw ati lo na zi subuke na subu loji yo na jika damatale taras sa suma puto jerel ati wajangi ati lona duosi zei wajatio na zei mustashwa kare wala lodigle wala tonke na bio alang ziyara bumo na rijaba na zijiyo na jani walgal nado belenga kilasi jia me alangi lompi afe ini na iske ngala jemba utonga kinali inenge na jinkwe la jinkili kena kilasilu ye ide bas bau bayan belen duenga bawla duengi ya asa sama tule karo gaba apa yang anamba kiri ni anamba ineng a inal yang kawe
1: zee inal kaya ngapa ngadu ineng kemi ineng kemi al kue walagal yani real baki yang kuala kiri
0: zee wa real baki yang kuala kiri ila bele zee
1: ina sija mengapa jilo utong tule ngajau idi na yokuli yomke bang
0: zee
1: kila tule ngasi aji jau yaba low
0: zee
1: namu fingi tineru fi
0: zee
1: wala
0: zee badba badba zee enama abalu gigila di Alze ikaba angtong na sijara abu. Na ye kwe des angtong wala dogala kia. Na duin jien tebun sijara abu. Utonga jitangal ki. Wargalal ka koro am wala koro abu. Aliyene ki kira kame. Yengal kelwena ki kinsi au. Yen doba ingame aba apake nga kilo kutin na showe aneka. Alamba dok inenka.
1: Apai ba
0: ne. Na ye min doke nga kawe di.
1: Badba.
0: Egel.
1: Nema yon kwa ayero alampia.
0: Alampia. Na ki siyense ken ba yenge na kawe. Na ire anangin jwa san jawri ba ngam ngana ji kanjo aba lona ji
1: tila ye iti idin na yal iti aslomba
0: badba
1: ji ngari si kanjo fila mbaga sin ngwa aba nin tulle ak nya ba
0: ji kanjo wa in le ayi ngaba iti iti la ngal kanyi na ma nafsu tabi la zika ba ji jabu na ma lok aba pakin le ma sijara kabe min doke ngana manin kiana kurnyu na kira kabe na sijara na uto ngaji tanga kawe ati kemi age ati pie na ji pie jalo ngal di ngabola iya jangtong yendo na manapsu ira sikan e ga na manu pie ka wele anamas pie kwa koro le ayena kwa ngama pilan ke kendo wala nkul tonga alke albu kul pie nka wi bas
1: e pie ba ba duo to kula tunga iri na ke se yani jinu ta dulle le jirso ngote le yankwe tong na abo aba yen sikie nja ngale fie gain albe kira uto uto dokke nka inna kwa dele bala kor tia
0: se
1: zeni na ba jilo ne ki duo ki jaldo birsin na ji e duo zal ke ki jaldo birsin in si jamen ka ton ala amba
0: egal na ji ton ja e jegil
1: zeni ila for real e ke nes ke lam
0: egal
1: mara tu e baden juru len jawrti
0: egal
1: ba men ngi so ker nan juma ne jaldo bona ke akrisin
0: e wa
1: sin beren e kale nan via ya lakini mo kinum uto dokke age
0: e
1: yani dain orre ki sense wala gal ki ka kial e kwa e dain borun kwa kan kwa udo akela ji so futo keli apanga ke yani abelon ne zai eri hades apuye nga kwa badele ajau ka ne kirsinga maran udo ngal doke nga ke ina kolwe ba in iti ina jijelu ayena ila liso nga apa
0: se ne iti ka nyena apa indeli egen
1: yani ila iti ila mungkin nanin nanin den eri algal ila lualen yesi jiges mungkin nan niya bana apa
0: se
1: yani ila tile alji nyami ila reality mungkin nasin kwezi dio wajavia
0: si badba
1: mungkin nani yesi uto ngkele leng runyo wala den juru len kilmal erdija na jurnyu wala sare sungwanin tarre
0: badba
1: ki oto amin jongone jegila majiram ba musa kwa bas hada zapan ale aba ari apu gene duofia khalas ba elasi kauna ajaw kawe marang kilal doke ngagen men kam ngala long intiaba yal atingi lon ila itisi ajegila ba iti yela na apa indelin wala ba iti indala na made lolin
0: egal ya to aba jegila ki gafale ki dimbagi aba jegila te ki al yena kwa en kamen al dal dinga wala dinen kwa kulal kai al no ma isge an no di kena iri nyanga na tumu na no di kena nusi na no di kena kar kirinyere kari kwa na maske ngasi kimele ki ate aba jegila ki kari kwa na makau aba de telefon tulle ela wargal tirimbil tulle wala teknolojia le eri tulle asan neta eruko na king na al dawla filan eritulle fi hanal ineng eritulle na al filan eritulle fi na ma udonga punga sikallo mara dokki akin si al dayle king askirringel ba egal ki na kamin ba ki al fukurana kan alan dok futo karin na dok illolen ka gwal kin kwake na ma kwan sikallo
1: ji de la sejo inzam fukurana ke ba
0: ake ba
1: si gwalin belen al inzam fukurani kadi be silong ila bele tulle ala balan duwe
0: si si
1: kangi
0: si
1: idin ne ki lon fin nungileng lumfiya benen ba jaso ina benen ba indual asa erikia
0: egal na asa akan haba egal si
1: idan tabun kwa kulba arage
0: arage
1: maran kana ma wela lengin wa ile dual jinjel wa ze songo ke ne alf gura nay ba ye den ba ile itil sike ha
0: ne dar si pia si
1: maran ji jalun sa ile itis ya lan gituma na pa ja
0: e na den jin wela egal jin wandi aba ji itis ya jalun
1: ba jalun sa lan apa ja wala ban jami ile itina ka balan ba ina min
0: wala lan am nas age marawai na ma kere mor na kina ma ile le kai ki sense ye duwa ke bal fukurani idina lombi ki ngase al gitewa ki kedengis jain to legis pispia kwa kun atis jain atas jamba yen kwa bakul arabang duin tabung
1: ne embelen gel gena al deleki
0: e deleki maraji abas jalun nas besara jaw ye bay inni ye kan beleng imbelesiro kan dombre digle do kena beleng na imbelesi beleng na imbelengi asa itijang na jalum sinas